understanding.

Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya.
Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Anton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batang, Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM. XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap! Barato na! Epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.

0: ating lifestyle?
1: Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
3: XFM. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
4: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM 5,000 pa premyo.
3: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali lang.
5: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagkaka-migraine. Bungod ka pulaw sa trabaho. Ibal na dyan ito sa akong song. Sister Pain. Marasigda, sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Biscayne Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pres kung kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales team

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
7: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libo-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Dati, counting bilad lang ng araw tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, 7 years old.
9: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhum Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assist the pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assist the pain.
6: Pangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Assist the pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Assist the pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimdi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga

0: Pantun Gold Live Testimony.
1: Wanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon Card. XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: XFM. XFM.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
8: isang Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Manila. Itong aking kamay, itong may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, limuli ibong papremyo.
6: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akin nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-inframan sa Santun Tag XFM libo-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
12: Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
10: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Zunis Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaneng Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang pa. Agad ikara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako dikara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupo pus lang kung pwede, pero yun lang ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako it Santon coffee mix. Ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it bahong di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami lang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein.

0: Beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserved mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Lucen B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: XFM. XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain. Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawakan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: ako si Manong June, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
5: X FM.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man kusina, ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Cas Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biebo. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Canton Plus Gold. Taking papers ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa pako, yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Canton Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Canton Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon Kang XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Malagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas lakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sama panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Cess the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Except

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusod.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm a retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Dalton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Dalton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit sa Dalton Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sa Dalton Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon Cal. XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala

0: Kailani, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe ang sa Stepin. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Stepin.
1: Stepin, hanggang pain. Fast and safe. Stepin. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santan Plus Herbal Oil.

0: Cas Gold. Mas pinala kas.
1: Islamista po, Sanduban. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold. Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Ay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Nakita ko ang center agent.
9: Burmy, gina ko nagawa ka migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho.
8: Ibang gina ito sa akong sang Sister Pain.
9: Nasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
7: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: X.

0: bulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
0: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM. XFM.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga barangays, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa kasi

0: 29. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sanzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sanzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sanzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Lucel B. Martirez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon Cal. XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
11: Sanzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sanzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sanzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
13: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
13: Sister Doctor.
14: Mabibili sa mga butika.

0: ako si Manong June, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang

0: immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthol at vitamin D3 ka pa.
1: Bili na!
0: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Xanthol and XFM, libo-libong papremyo.
5: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Xanthol kan XFM, libo-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthol and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthol Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthol Gold Coffee Mix. Xanthol and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay babahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
11: Maaasahan.
12: Sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahit na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloa Laguna. Laging nga CD kahating gabi matake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Sister Doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martirez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, sipor po ako. Hinali po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga pagatian mapahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod dry misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Pero Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
5: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Santon kan XFM 5,000 pa premyo.
4: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga-Sibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santonical XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: spine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilio Tooy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan?
14: Mag Santon Plus
10: Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santon Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang call center agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang Baybay Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Madasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Sa mga butika. Wow!

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Na tropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Complicado, si Palom Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Canton Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, na ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu

0: naman nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamo it santon ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: X FM.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tulis sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.

0: O si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
7: Oh,

0: oras, mga katropa, sa XFM Kaliwa, Philippine Standard Time, 9 minutos. Mga kataliwain, sa oras, alas 5 sa agahon.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang, exciting na! Exciting Pilipinas!

Lady Gaga on the zone with saya Smin Denau. May Lady Gaga on pero binchay takna. Panuat kalibo, good morning. Welcome, welcome na welcome na karon sa tanyo pagarang kada pagpangalagad programang Exciting Pilipinas. Makaroon kita nga adlaw Domingo sa Ajis sa buwan ni Mayo dagong 2026. And of course, sa gihapon, magkaibahan nato ay sa tropang Claire Tiad. Happy, happy Sunday, everyone! Happy, happy Sunday, mga katropa. Pwede niyo pagtamiyaro, ito niyo pag-abi-abi, ito niyo pag-welcome sa mga katropa natin na ka-monitor tutok na sa nakamunod sa Sister Radio FM Bond. Nakatunin na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning! Good morning, everyone! Happy, happy Sunday, mga katropa! Well, good morning! Good morning sa mga katropa nato, naka-monitor tutok na karoon sa mga radyo. Samtang nag-monitor sa nakaroon niya mga cellphone. Sa atin karoon niya mga drivers, sweet lovers. Good morning everyone. Good morning, good morning, good morning mga katropa. Sa atin niya mga katropa, mga drivers, sweet lovers, temprano pag nagataris-taris na sa anda karon niya mga radyo. Nagataris-taris na sa Banwat Kalibo Probinsya Taklan. Good morning mga katropa. Well, good morning man. Good morning gid sa tanya mga katropa di karon. Sa may Kalibo Public Market, sa tanya mga vendors, negosyante. Kama naman sa mga manugbakal natin, good morning everyone, masako. Masako-sako na roon, nakaroon niya mga linyada kay man, Sunday. Sunday is market day. Good morning! Good morning, everyone. Sa atin niya mga vendors, mga negosyante, mga manugbaka, good morning, everyone. Sa may, Kutubid magabuti at anong pagpangalagad pag ililibas sa may Isla It Boracay, Mainland Malay. So first and second district, at anong probinsya Taklan, mga kapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning! May rinya gahoy, may rinya pagpurpamati everyone. Uy ha, sa mga katropa natin ni Karhoyn, naka-monitor tutok na sa mga Android mobile phone. Naka-tune na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning, everyone. Wait, ano na kamo ha? Monitor na kamo sa ato niya. Facebook live streaming, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, libre malang man doon. Ay, kutubid may internet kamo, may data kamo. You can monitor sa XFM Kalibo 96.5 or download XFM Radio Mobile Application. Sa mga katropa natin ang mga OFW. Good morning, everyone. Sino paro ginaduyo? Ginaduyo, man baka mo parehas kakon? Ibihin ninyo ako mga katropa, agot, hindi kita duygon. Hashtag at alas 6 agahon, so hindi dapat kamo maduyog. Be with me, hashtag alas 6 agahon. Well, good morning! Good morning, good morning, good morning. Sa mga katropa natin nakatutok online. Tara pang Dang Villanueva, good morning! Happy, happy Sunday! Happy Mother's Day po to all. Uy, happy, happy Mother's Day, ha? Happy Mother's Day sa mga dakilang ina natin dyan. Ina. Ina mo, ina ng lahat, ina nating lahat. Yo, good morning! Good morning sa mga katropa natin dyan! Ina nating lahat. Happy, happy Mother's Day sa mga mothers out there.
sa mga tita ng ina mo, sa tita ng lahat, sa mother ng lahat, ano man doon, hay, happy Mother's Day again sa tanan-tanan-tanan. Karabang Dang, Villanueva, Soman, good morning. Karabang Leopoldo Martinez Jr., good morning. Kamusta? Balik kita, duty. Doon kita nga ni. Balik duty kita, tayo Leopoldo. Nagbabalik tayo ngayon. Hi, Mama Meds, good morning. Mama Medina Beltran Tiad sa New Busong Mercedes Village. Good morning, everyone. Quezon, Pasilanzonio. Good morning, Katropang Claire. Happy Mother's Day po. Shout out. Yes, Alfonso Dosel, iba kawaklaan, kapinamati. Oy, thank you so much. Thank you gina sa pag-monitor, ha, katropa. Yes, on Pasilanzonio. And happy Mother's Day sa tanan. Kay katropang nung Samuel Tiad, good morning, no? Kagsabilog ng Tiad family dira sa Kawayan. Bulata, Kawayan, Negros Occidental. Good morning. Katropang Bonds Game Mendoza Channel, good morning, happy Mother's Day po. At sa lahat ng mga mothers, happy Mother's Day, good day everyone. Thank you so much, Katropang Bonds Game Mendoza Channel. Well, good morning, man. Katropang Arnold Altivo, magandang umaga po pala sa iyo, Mahal Claire. Happy Sunday po. Absolutely gorgeous. Love you, Mahal Claire. Simply beautiful with very sweet smile. Thank you so much. Wow, sana all. Bukas pa pala yung flight ko po. Going to Ross City, Capiz. Sana all going to Ross City, Capiz. So, keep safe. Karabang Arnold Ativo. Malapit na lang yan. Malapit na lang yan from Rojas to Calibo. So, see you the soonest. So, ingat! Karabang Arnold Ativo from Corona del City. Bente minutos, mga taliwan sa oras, alas 5 sa agahon. Well, mga katropa, standby tuto ka mo di karon. Ato niya pag-aw istoryahan, mga tupiko natin, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw it Domingo. Oh yeah, happy, happy Sunday. Happy Sunday, gina sa mga katropa natin, di karon masako na sa mga linyada. Nagpupanindahan sa may Kalibo Public Market. And of course, mga katropa natin, sa mga mothers out there. Good morning. Well, mga katropa, sa tanya pag-ililiba, standby tuto ka mo di karon. Siyempre, pag-uistoryahan natin. Mga nagapangunang presyohanan sa may Kalibo Public Market. Kamusta? Kamusta na rin mga presyohanan sa may Kalibo Public Market? Mga police report. Ato nun niya pag-asikya ron, sa ato niya pagpangalagad, makaroon niya agahon. Agraya ka nga, balitang national. Ging klaro it ICC. Nga uwapad yung pagwa nga arrest warrant kay Senator Ronald De La Rosa. Nanot asandara, no? What a it, mga, ano na, what coordination? Sunod sa DLJ, may una na. Sunod sa ICC, ay sa ICC, uwa pa. Diba ga? So, may pagklaro makararo ICC, eh. Nga uwa pa it, yung pagwa nga, arrest warrant kay Senator De La Rosa. Agasta makaroon, uwat ana gapakita. Uwat ana nagapakita si De La Rosa una karon sa Senado. Sana all. Sana all, ano sa mga katropa natin niya ra nga. Uwat na gasugod, pero may sweldo. Kita tangani nga ra, no work, no pay. Pilipinas. So mga katropa, standby tuto kamo di karon. Ay aton ra nga pag-uistoryahan tanan. Sa aton niya pag-ililiba, pagpangalagad, makaroon niya agahon. Ano ro raya ka ra nga pag-klaro it ICC? Mingko sampal tara sa DILG. Sampal tara mga katropa sa mga natungda natun. Nga, may unaun ko no eh, pero sunod sa ICC, uwapat ana raya karang nga arrest warrant. Said ba natin, umpisa may mga nagagap na gantong balita nga may arrest warrant para kay Senator De La Rosa, what imo nagsugod?
Wow, utay imaw, nagpo pakita. Haman. Di no? Haman. Like, kung nga kagin matsaga, ay man wakating kapakita. Hamat nagapupanago, karating di karon. So, rin nato niya pagabubantayan karon everyone. No, raya ka nga. Pag issue it arrest warrant kontra kay Senator Bato de la Rosa. So, standby tuto ka mo karon. Hay ato nun naman niya pag uwistoryahan, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw Domingo. And sa uman, standby tuto, kamusta? Kamusta rin mga presyohanan naton? Una, karon sa may Kalibo Public Market, ano may pagbarato? Ano may pagmahal? No? Pero, ro, ano ta ni makaroon ha? Ro, Senate, Supreme Court, may Supreme Court ani makaro dang tapos na ro anda nga work from home. So ano ra? Mahambabaan naton nya. Batsyag na naton nga wala na crisis. Wala na pagtipid, no? So rin do ato nya mga pag-uwisoryahan pagit mga katropa. Kay man do Supreme Court gintapos na anda karon nya work from home o kon work day, work week, mga katropa. 23 minutos, makakaliwan sa oras, alas 5 sa agahon. Uy, okay, katropang Haj, good morning from Hong Kong. Katropang Gemma Kiswani, good morning, happy Mother's Day po. Happy Mother's Day, katropang Gemma. Katropang Joms Athiro, good morning po. Have a blessed Sunday, katropang Clear. Yes, sa Mabilon, New Washington na client. Good morning, katropang Joms Athiro from Mabilon, New Washington. Katropang Michael Villanueva Solina, have a blessed Sunday, katropang Clear. Patamyaw akon kasi Mario yes, sa Lagin, Manwa West, no man siya client. Good morning. Good morning, everyone. Katropang Reynaldo Rigalado. Good morning, Ma'am Claire. For shout out man kami sa barangay. Lumay na yung permigid ka pinamati kimo sa ang asawa. Happy Mother's Day. Ang sa tanan niya mga mothers, happy Mother's Day kinyo. Thank you, good katropang Claire. Thank you so much, Rabang Reynaldo Rigalado. Sa mga katropa natin na sa Lumaynay. Good morning, everyone. Happy, happy Mother's Day, mga katropa. Well, good morning. Good morning, mana. Katropang, uy, sa uman, sa mga katropa natin sa Coronel City. Good morning, everyone. Katropang Arnold Altivo. Well, ilang oras po ang biyahe, Mahal Claire, Rojas City, going to Kalibo. If from Rojas ka, katropang Arnold, like mag-van, L300 van, it's like 1 hour, just like that, no? From Rojas to Kalibo. Depende sa biyahe, but ang pinakamabilis na biyahe is just like, hindi naman kayang umabot ng 1 hour, katropang Arnold, so... plano mong pumunta ng Kalibo, see you, katropang Arnold Altivo. 26 minutos! Nagkataliwan sa oras, it alas 5 sa agahon. Agraya na yung porsyon, hiyatod man ka to, it's Santom Plus Gold Herbal Capsule. Uy, ha, sa mga katropa natin di karon. Ngayon may mga ginaburo batsyag. Abi mag-inom na kamo siya itong plus herbal capsule. Mga katropa, rosyan itong plus herbal capsule. Ay, 100% herbal extract. Ray, may sangkap gidit. Malunggay ang palaya, mangosteen, garlic, spirulina. Mga katropa,
lagi nababasko gro atol karang enerhiya sig awas ag resistensya. Ginalimpyuhan ro kagawasan nagdagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalanse ro blood sugar ag nagabulig suporta sa tagipuso. Mga Travel Center Plus Gold Herbal Capsule ay manggaranan sa antioxidants ang nagaprotekta sa pagkasamad it selula ag kagawasan sa may mga ginaburo batsyag di karoon, sa may mga diabetes, sa may mga high blood. Mga katropa, kung niyo makalikaw sa hypertension, heat stroke, ag heart attack, kapin makalun niya may init, itarot niya panyampo, inom ka mo Centum Plus Gold Herbal Capsule 3 times a day, 30 minutes after your meal with warm water. Mga katropa, sa Omandro Centum Plus Gold Herbal Capsule, high product to get it, yes to health, incorporated. Mga katropa, para sa Centum Plus Gold Herbal Capsule, available in all leading drugstores nationwide. Pwede man ninyong mabaka sa Shopee ag Lazada. Sabi mga katropa, for healthy body and stronger immunity, inom ka mo Centum Plus Gold Herbal Capsule. 27 minutos o con 28 minutos. Makataliwan sa oras, alas 5 sa agahan. Mga tropa, standby tutok. Sa ito niya pagpanumbalik, may kaibahan natin. Si Keron Manaton Rulinyada, ni katropang Larry Boy Roldan. Direktamente, nakaroon sa may Kalibo Public Market. Kamusta? Kamusta ro sitwasyon? Nakaroon sa may Kalibo Public Market. Kaya man, Sunday is market day. Kamusta ro mga presyohanan? Ito niya may nagpagun ng bako. Nagod niya, maka... pupangaman man kamo di karo makapupahaom sa mga nagapupanindahan si Kero natin ron with katropa ang Larry Boy Real Dad. Makatropa, magapanumbalik kita after yamak pilang ka mga reminders, kindly stand by.

0: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili bibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
6: Ako si Alicia Imardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nagagto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
7: XFM.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Pag-system pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Pag-system pain.
10: Pangkalang pain.
11: Fast and safe.
10: Yahoo!
11: System pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: System pain.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: oras, mga katapos, XFM Calibo, Philippine Standard Time. 39 minutos, mga taliwan, sa oras, alas 5 sa agahon. Sa tanya pagpanong balik, programang Exciting Pilipinas. Sa kihapon, makaibahan ninyo, katropang Claire T. At Auntie Weng, Happy Mother's Day. I love you so much. At kay Auntie Rowena Beltran La Chica, o nakaroon sa mainuman siya. Good morning. And kay katropang Melody No Sotros. Good morning po and Happy Mother's Day sa lahat ng mother, lalong-lalo na si nanay namin na si Lileta Zabalero Rano Nosotros. Mga kapitid ko na sina Emily Osho, Melanie Nosotros, Maribeth Nosotros, Rose Jean Roto, Geraldine Nosotros, at sa taga Fatima, New Washington, Auckland. Happy Mother's Day, mga katropa! Sa lahat ng mga mothers out there, good morning! And of course, kay Nanay Alicia, ha? Mother Alicia, Happy Mother's Day. Kay Mama Meds, I'm sure, of course, atin kita nga, pinaka-ina sa lahat. Ina ko, ina naming lahat. Kay Mama Meds, happy, happy Mother's Day. 41 minutos, mga taliwan sa oras, alas 5 sa agahon. Uy ha, dali ang gitani sa piyakalinyada na. Si katropang Larry Boy Roldan na para man sa mga nagapanguna na ng mga prasyohanan direktamente sa May Calibo Public Market. Katropang Larry Boy, good morning!
1: Yes, good morning katropang Plano. Good morning para sa atong mga katropang tigapangpula. Mati, iyo man nilikita makaras sa atong karang Calibo Public Market para sikyaro nyo man doon mga kapangunang pamalakon. Bawa manami ka papanindahan katropang Plano. Matawtaway, gid. Hindi ko ba't masyadong mainit? Ang buat masyadong tao ang abo na supply. Sula, makara katropang Plano. Abo kita mapilian. O last week kami nga tayo mat sa Bigador o Reta na supply isda. Pero sa mga roon ay abo kita mapilian, abo mga labas. Ano yung nagpapanindahan kara katropang Claire, mataw-taway pa sa makarang ang pangorason, ay doon na rin, dugugsuan ba lang, basaan daw nga Domingo, nahamebe ka, pag napos magsimba, dali sa sindahan na namin, kapapanindahan, ay doon na rin, ay sigurado ka doon. So, kara sa makarang ang pangorason, ay mataw-taway pa man, manami, maluwag para tundahan katropang Claire. Kasi sa pag-CPR na to, so, mga presyo ka rin sa mga isla, pero tulisan na 120 ang raw per kilo, manami ka ka. Ilaw, nabasay, 120 ang raw per kilo, ay tulisan. Agro sa hasa nga 200 per kilo, agro pirit, at bantagaan niya maintok at agro paper, 220 pero raya ka lang per kilo man. Agro marot, may 200 ka lang ang dagag ko, at puti iti ko, agro puga iti ko, may 160 at may 180 man. Kaya raya ka lang Uwe, tutong na marot. Agro dorado, may na mga mainto nga 160 at may 240 nga lang ang katdagag ko nga mayad. Katapos yun, kuportiro rin karanga per kilo. Agro tamban ay 80 ang mando per kilo. Tamban gurayan nga 180 mando per kilo. Agro salay-salay gara, katiginto nga gultawag, 140 per kilo. Agro batuano nga 160 mando per kilo. Agro tiro, 180 per kilo. Bisugo, 220 per kilo. Agro raya karang danggit nga 450, agro mangagat nga 400, agro lapu-lapu nga 450, agro sulig nga 260 man do per kilo, agro mamsa karang 400 do per kilo, agro tahong, taksiel, tahong 80 ro per kilo, agro karang assorted karang sa ingon ay 140 agro per kilo, agro kilo nga 300 per kilo man, agro bangos may 240, ag may 220, ag mo intok nga nga 200, katropang sa bangos mata, ag sa reka nga bantagaan ay 350 per kilo, ag sa tiaw nga nga sila ingon ay 200 per kilo, ag rumagasugi nga 400 per kilo. Gani ay, abo kita nga
0: mapilihan. Abong pilihan.
1: Abo nga mapilihan, katropang kaya, abo man nga agapas. Gani ay, ro, excuse me, ginaubo kita nga sa abo abik na nga naga susigar niyo di kara sa mga negosyante kat kapinot kita den aso mo tigna ubo kita sa so, makaron nga ni no ay ampo kita nga mapilian di nyo ni abo nga gapas kita kato pangler ko eh ano mo kombi ko last week ay nasa awag masyado pero sa makaron abo kita mapilian nagbugang lang man nakatropang clear no ore kara mga sinuan no matay mo sinagbobarato man kalabasa 60 lang man do per kilo or paklit ay 80 per kilo ang fixay kara 160 euro per band din, pwede ka baka 20 po, depende man tara sa rekara nga, imong ginamakay sa rekara nga pizza, yag sa hamtak, 120 euro per kilo, kalung kara nga 100 per kilo, ang palaya, 100 man per kilo, kamatis, 60 euro per kilo, guya nga, 110 per kilo, obod, sibin, obod it niyo ga, 70 man do per kilo, agro rekara nga sibuyas, 50 per kilo, agro bawang kara nga 140 per kilo, patatas nga 80 per kilo, agro regalo nga karot, 140 per kilo, agro repulyo nga 60 per kilo, rin mata sa mga tinuan on. Ang sa karne matat manok, katrekara nga 45 days ay 200 per kilo, agro native nga 380 per kilo. Ang sa karakara nga baka ay 400 nando per kilo, ang trekara nga baka, ang sa baboy nga 300 per kilo.
0: Ito mga haro baboy ah.
1: Mga man, sinin na kaya pong katropang clear ay 300.
0: Kung unang sa tindahan, 300 din mataatis.
1: Sa tindahan, o.
0: May sa iba, binom, may sa iba, bito, 80 eh.
1: Oo, pag una ka sa mga guwa ka, sa mga talipapa, ay may 280, may 290, may 270 gani. Pero kung iya, bigara sa suhod yara, at kalibo public market, ay mahal-mahal kita rin na 300. Pero anda karang alimpo, ay gabot pa nga na 320. 320 ka rin, anda karang limpo. Agro siki na ron, siki kasundan ay 250 per kilo. Depende man sa siki, may sa printebe ang mga, pero pag sa likod ay 230 per kilo. Ito yung kilo ka rin at siki ka rin at baboy. Kaya na nga niya, storya man natin natin karo mga print siya, katropang clear ay napangunta na sa nakakon kung ano pa kung oro magbukas di karo sa ikara nga pag-o na ito niya tindahan.
0: Doon na nga ni walang dat balita karon ron, hinuno pa bagaayhan rin, kabuhay-buhay
1: na. Na eh. Abo gabi ko nga bugan, nag-abot ko galing doon ako December, January, February, March, April, May, ay magsawa agihapon man ay. Pangunta na nanda ako kung ano ro, balita, huwag kita makakumpat balita ang mga karo. Si Nay Maria, kita determine gaya nagpangunta na.
0: Oy, solid kita natin si Nay Maria ngayon
1: niya. Oo, ay, umagre, pero may marami mo rin nagpamati ay, yung nagpantay-bantay ay, ano na tangani ko ng hambang ay, mahugat na tama na kami kara ay, kung saan o kita man na ro, magbukas yun ay, kung puro man na sugid niya, rin nga, ambugan nga magbukas, agwa man ay, pag kita man na ro, ay, huwag man na kita at mahimo, pag man ay, maghugat lang man. Gamba nga ni Kano Reba nga mga negosyante nga bukong yung taman tindahan to'y mas sa bugangan.
0: Gabit ah, naro bugangan ha?
1: Sa bugangan na takano, arangan niya si Arasin na Mar Maria, ano? Nagatuloy siya ni Maria. Ay, gamba nga nila, daga mas sa bugangan na Kano Reba karang tindahan ay papatagapon man na ayos ay doon doon ay sige makon ay watugat ang makon watugat ang makon kamo ay gabot kidro oras nga gabukas ro ay karang tindahan ay andabi nga ginasugi dero iba nga mga may pisto ba agbay mga utang na mga bagayran ay wao ta kuno nagrenew dahil sa anda nga gina pistuhan ay mga ito

0: Dili niya ni ay mayon mga ray junyo man yon to
1: day. Ay katunga o takit ang nga dagon.
0: Din kita nga ni ro ano karay wag tama na kami ano kung saan o kita man ro. Dahil ka lang nga pizza ba nga kung saan or buksan. Ay misawa patagam man nakamit balita eh. Sige ang mana ay maabot yung mana ro oras ka lang gabukas ay katuman mana namun masayaran kung ano man kung manami lumano rey ka lang nga kahintangan ba ito kung maghalin ay simple kung una bing ato ay abong nagitra mo ay pero man ay kabay pa man nga manami mana ro rey ka lang ano so pagdayos ba na pagdayos ano para komportable ba ro mga negosyante ay kung nagpanindahan ka makita mo ito si Nay Maria kung nagalulikramo ay di ba Nay Maria? Ano ro, sano ano ro, ano wapat, ano ro, wapat pizza kara kung sano git mabukas ro re. Para ano ro, kasada ito para Nay Maria sa re kara pagkong atindahan, naka ano kayo ito, kapamasyar.
2: Anda man kang amba ka may, galing mayo, iwa man eh, okay lang ro, basta naubura ka ng darun, ay magsut man kung kita taro maginambal, ako una taro sa ubra.
0: Agutan niyo man is mga pinambugan do mayo, agara do mayo.
2: Parang balas ang daro, basta kami ay, kung mga man doon ay maakat naman ang kabarigyan na kami doon.
3: Ito, pag kami sa upos, mga boss.
2: Ay.
0: Kasi, pinamaraan sa...
3: Sa upos? Sa
0: upos? Sa upos?
3: Sa upos? Sa upos? Sa upos? Sa upos? Sa
0: pero pati pati sila mo ginabutan si Baba sa boss.
2: Second floor.
0: Oh. Pero yung gusto niya sa ground floor.
2: Oh, ay wa met mahimo kung doon na anang pagustuhan ng gobyerno, di ba? Importante wa met utang sa buhis.
0: Pero di ba may mga utang ang tawag talaga.
2: Eh balat sa darun ay.
0: Sa ground niyo.
2: Na yung utang na natakabayan da nga. Kung sa essential ticket. Sa mga ginawa. Importante gabay tapi nga gumumot ang piso. Ay magginawa ang katiin sa gobyerno ay sunod na sunod na yan kami ay ganegosyante mo lang kami. Ito ang anong taro na tindahan na ay sunod na kandaro pero mo man taro na ito ta kami ron. Dari dari kara ho. Dati is ay tawo. Alas 10 wa tawo yang gabaka ay abo dito nga gabaligya pa abis sa liwan.
0: Liwan. Okay ay what that.
2: Kuno bra na taro nga sensak to ay kun ino ino taro pag halin na ito ta kami ron. Pagaling kaman
0: kun. Lugay tapi mga talipapa sa guwa no. Sa guwa nga talipapa.
2: Oo, oh, negosyo makaran hina ay sa mga kwarta makaran na tipon pa para sa tulahan.
0: Agro iba kita matagabanan makaray mga talipapa nga sa pinagkasada ay para sa sandaga.
2: Sa problema ko na bang kwarta? Ay, what kwarta? Di ba ito brendan? May kwarta pang brendan.
0: Diba? Kaya ka umakasat, alas 10 ka na may iwo, tapos ka lang.
2: Bilagin, mabaka, takot suga, agbahad siyang baligyan, tapos uli.
0: Alas 10 ka na mga taos na panindahan, ano yung ating alam?
2: May basit sa bundo na, abong tabi ng gambay, yaw nga. Uli, pansandabi, manong suga, uli. May kami gulay. Pero kung nabangon niya, gahalin ay, kung ano mataan na, ay, ito mata kami ron. May balat ro, dumaga ka doon, kung ano mataan na ron, basta importante, pumahuman ay, pwede kami ito.
0: Ano ba? Ano kung portable ka mo sa ring na inyong ginalinan?
2: Pero na, balat na rumang kabayad yun, ay rumang kabayad anay. Yun, ana? Ay, mati, babayad
0: mo. Makamuyo ang gagawin niya, makabay nga matapos. Eh. Madali, agad, maka... Maka...
2: Oo, ay. Limot ang tanaw sa libot. Kaya, abe, wakat tanaw, maguwa, ay. Parasada, ilit na yun, ay. Matay, makalibot at imo. Ito taro mga farmasya, ito taro mga grocery, mga bigkay. Tutar mga mall.
0: Oh, ay, ay. Tapos magbabalig at tinuwa.
2: Ay, nanggit ko, mabaho yung sindahan, no? Mulit ating kabaho, ting.
0: Sige.
2: Parang naman ito, may inong naisip ko. Dalit yung masakit ko, dalit yung masakit.
0: Dalit, di ka na?
2: Ito, babo na gumasakit ko.
0: Sa hobo, may dre ka nga, ano, nga, ubi nga
2: nga katilin. Ay, may baga ka rin, ay.
0: O, tabi, ano na, mati, tutubi nga rin. Sa mga pagwai, kasi
2: ito parang. May na, eh.
0: Parado.
2: Okay, mansiklimp yun na ron. Patabayan ka naman. Pardon. Mansiklimp yun lang ron.
0: Okay, nanay katapa.
2: Uulig yan yan. Like the shaper, pauwi man. Dapat sa mga pisto, mansiklimp yun lang. Para hindi ka man nagituhan sa iba.
0: Pero Raya, be, malig na kita.
2: Ay, kita ng Diyos, sula.
0: Ani.
2: Ay, siya, nibutang ro. Tuwa nga ron. Tama, saka ka pa sa. Ipago, ay, rakit lang, rat. Bawang, diba ka na, rat. Magunig man niyang sa Manilhead, o tabayan sa member lugar nga kaduyo.

0: Oo, oh, eh, man, Bachelero.
1: Sige, sige, may mga tiko kita ng Maria.
2: Oo, puto kami ito, no man ka.
1: Oo, mamuyo ang kita. Oo,
2: nagsalitaron, kumito na matala. Saan mo negosyo, tayo yun, taya.
1: Sige, sige. Oo, na sa katropang
3: Clemore. Grabe kita ng mga, grabe kita ng mga himumut-on ni Anay Maria nga rin.
1: Oo, ay, maski mauro niyo tangan ni Sinan Maria, pinantagto niyo tayo sa tindahan doon ay, kung ano lang ito ng mabatian ito, amabutan ay rin yung gigit yung naraan ng batunan na, wala mo kung ano magpahimo ay doon yung binatao katropang Clemore. So, rin anay na ako, katropang Clemore, aro atong karoon niya update yung makaroon sa atong karang Kalibo Public Market. Bila Christian Milanibar, yaman si katropang Larry Roldan at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
3: Well, mga katropa, oras na ito, 54 minutos. So, kataliwan sa oras, alas 5 sa agaw. Thank you so much, katropang Larry Boy Roldan, na directamente o nakaroon sa may Kalibo Public Market. Oy ha, good morning, gida anay. Sa mga katropa natin sa barangay Kabayugan, Malinaw, Aklan, happy, happy Mother's Day! Lola Mami, Lola Linda, Lola Mary, good morning everyone. Sa mga katropa natin na always kita nga nag-monitor na kasi ng mga radyo, good morning. Sa barangay Bigaa, Malinaw, Aklan, Beltran, Ikayan, family, good morning. At sa Villanueva, Beltran family sa barangay si Chob Oblina Bonsur Bangaklan. Good morning everyone. Kay Auntie Libet ha. Happy Mother's Day gid kay Auntie Elibet. Sa mga katropa natin una. Good morning, good morning, good morning everyone. Well, mga katropa, sa uman, naging klaro nga ni Itay, kaya nga ICC, nagpagwawon ni Pahayagro International Criminal Court, o kan ICC, angot, saray kaya nga, may una sigon, nga arestuanan, para kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Naging klaro at ICC nga, uwa pa, uwa pat anay, public arestuanan, giging pagwa, nga may kaangtanan sa Pilipinas. Grabe, tabi rin mga nagagawaw tanga sa Facebook nga, on the way out ako, no, official at ICC. Pagtut sa Pilipinas ay arestohon na si Bato pero doon naging klaro at ICC what ana what patagit niya ni try karang nga arrest warrant ging laygayan man it ICC republiko nga dapat ay magpamatiyamang sa mga opisyal nga pahayag ang likawan aro pagpagapta ita bukod it beripikadong impormasyon maghalin sa online ruin gid nga ni ro problema makaroon eh. Abo-abot ana nga fake news. Aga unang unang naging pahayag ni Interior Secretary June Vicrimulya nga nagapahaumunsan na itkapin sa 10,000 yung mga task force para sa pag-aresto sa senador in kaso magpagwa gon it warrant of arrest magaling sa ICC. Apang ging ako ni Rimulya nga uwa pat ana itnabaton niya anuman yung kopya it arrest warrant magaling sa ICC. Madumduman man niya si De La Rosa ay nagserbe nga PNP chief kat panyempo ni dating pangulong Rodrigo Duterte aga ginagakot magkaroon sa madugong war on drugs nga ginpasaka sa ICC. So, sa mga nagapinagapta makarot fake news, wapat ana, mga katropa, wapagid ana it arrest warrant para kay Senator De La Rosa magalin sa ICC. So, ag si De La Rosa man yan ito, kung ano ginakubaan ni Mako na, no? What time mo nagapakita nga ni sa publiko, mga katropa? What time mo nagasugod man sa Senado, no? So, dapat tayo, no work, no pay. Dapat patas kita tanan, ah. Diba, ga? So, yun do, pagklarot ICC, ah. Uwa, pat, ana. Iti na pagwa nga arrest warrant kontra kay Senator Bato De La Rosa. 57 minutos, nakataliwan sa oras, it alas 5 sa agahon. Happy Sunday, gida, viva, mga nanay, magaling ron kay Rosang Babaeng Palaban. Good morning, gida, anakimo. Sa mga katropa natin sa barangay Tigayon, Kalibo. Good morning, everyone. And well, mga katropa, rin na yung portion nito. Ito nga ito ni Sano Plus Coffee Mix. Uy, sa mga ginaduyog di karoon, abi, mag-inom-inom na ka. Simpla na ka mo, Sano Plus Coffee Mix. Pang pabugtaw, it ginaduyog karoon nga espiritu. Mga katropa, Sano Plus Coffee Mix. Hay purong natural white side effects nga klase it kape. Produkto it Yes to Health Incorporated. Aray may mangustin moringa and soya powder. Santong plus coffee mix gito suportahan ro ato nga resistensya hinababas siguro natural nga enerhiya at yawas nga uwait cafe o yan sa mga katropa natong di karon nga may wanailat cafe hay ginapalpitate rayo na iyaw takamos sa plus coffee mix watarat cafe after ninyo nga ma-enjoy ro anang aroma ro kanami it's Santong plus coffee mix ay wag ita side effects raya nga ra bangod niya ni hay wala it cafe ag sweetened gida by stevia natural nga pang patam Kinasuportahan man kararo imo nga panunaw. Enjoy the warmth of coffee without the caffeine with Santong Plus Coffee Mix. Magkatapos para sa Santong Plus Coffee Mix ay produkto at Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarapan ninyo nga ma-order sa Shopee at Lazada. Sabi mga tropa, Santong Plus Coffee Mix. Purong natural, white side effects ni Classic Cafe. Available in all leading drugstores nationwide. Sana lang maninyo nga ma-order sa Shopee at Lazada. Santong Plus Coffee Mix, may kape kagoon, may buong kape. Alas 6 in punto, roaton karon nga oras, mga katropa. Uy, good morning, gidaanay ha, sa mga katropa natin nga nagka-monitor una karon sa may Kalibo Public Market. Good morning. Good morning, everyone. Katropang Mike De La Torre, good morning, ma'am, sa taga CVM Pawn Shop Money Changer sa Uyotorong Street Kalibo Branch. Uy, good morning, gidaakin nyo una ha. Katropang Divina Zubiaga, good morning, Ma'am Claire. Shout out sa tanan niya nanay. Happy Mother's Day. Una sa Kalakabian Libakaw, kabay nga okay, sanda tanan. Sa Bilog ng Auro, Zubiaga family. Thank you, Ma'am. And happy Sunday gid sa tanan. Thank you so much, Katropang Divina Zubiaga. Oy, ha, sa Uman, happy Mother's Day, Mama Meds. Kay Mama Medina Beltran Tian, sa mga tanan niya mga mothers out there, sa mga nagpapakananay, sa mga titang ina, sa ina mo, ina ko, ha? Happy Mother's Day sa mga soon-to-be mothers out there. Happy Mother's Day sa mga solid mothers nato di karon. Mga super moms. Ay, tanan ay, anda ginasuong tanan niya mga challenges, anda karon niya napakipagsukugan para sa mga unga. Happy, happy, happy, happy Mother's Day, everyone. Ano minutos, mga taliwan sa oras, alas sa isa agahon. Ayan, sa umanong Samuel Tiad, good morning. Well, mga katropa, nagpangapaw kung kurabos nang kikita sa ato niya oras, sa ato niya pag-arangkata, pag-ililiba, magkaroon niya agahon, magkaroon niya adlaw it. Sunday, happy happy Sunday. Sa may mga plano out there, sa may mga excursion, may mga outing, sa may mga on the way sa tindahan, jogging, simbahan, sa man inyong plano, makaroon niya agout Sunday yung pag-aagtunan. Good morning. Sa mga katropa natin, di karoon na happy happy Sunday. Karapang Rene Rosgal, good morning. Karapang TJ Nino, Ethan Luxlidad from San Francisco, California. Good morning, happy happy happy Mother's Day. Sa mga katropa natin, yung bagong ulihalin sa jogging, exercise, o kung walking, si man ka mong halin, good morning everyone. Sa mga nagapuro pamahos, makaroon yung pang-orason, happy, happy Sunday everyone. 2 minutos, makataliwan sa oras, alas 6 agahon. Thank you so much. Thank you so much mga katropa. Sa mag-iba ka kung makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw it Domingo. Bantayan man ninyo, masunod niya programa. Bullseye Sunday Edition with katropang Arier RR Class. Mga katropa, naging ka-partner ka bulig natin technical side, katropang Zipril Kate Palmon. Sa nga ganit, atin niya station manager, katropang John Allen Escanio. Sa atin niya general manager, Sir Edwin Garing. So for all supervision, and atin niya ever generous, maluan mabuot niya chief executive officer, Dr. Rimi Lito. Ako man si katropang Claire Tian, yung nag-aiwan kinyo tanat, may dad niya gown, keep safe everyone. Happy, happy Sunday! Mga katropa, yamang nasa programang Exciting Pilipinas! It XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo!
0: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, diyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: XFM.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras mga tropala, 6:15 sa gahoda.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat! Pusat!

0: kagahon na Banwa it Kalibo. Good morning, probinsya Itaclan.
1: Good morning.
0: Mayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapagpanganagan pag ililiba. Bullseye. Sunday edition ni aton kinagapagtalakan. Ita mainit-init karaga mga balita. Aton magkaraga pag-istoryahan. Tauan itadagan ligwa sa kabilugan magkarat aton niya pagpanganagan. And of course, adlaw kita magkara. Nakita Domingo.
1: Pusat! Pusat!
0: Sa 5. The pizza dish, I mean. Sa bulan karat Mayo dagong 2021. Kakabaabo nagkagatabo sa bugan ni Ratnaya karaga Mayo. Hoy makaroon karang adlaw lagi na celebrar naton ang mga Pilipino ang importansya na ita igbango naton karon niya mga nanay na managa sakripisyo may katropa na sanda karon niya mga unga. Pagtao it importansya sa aton karaga mga pinalangga karon niya nanay. Happy, happy, happy, happy Mother's Day!
1: Good morning!
0: Ay, siyempre sa kultura naton na karon niya mga Pilipino, managom rong papel na ita nanay. Kaiban kagabanan mga katropa, sandaro unang bugtaw. At ulihing nga nagapahuway. Ano bubot singhanon? Bukod yung sa pag-alaga it mga unga, nagalibot ro anda karanga responsibilidad. Maabo ro kararo nagatrabaho, ro nagaasikaso it panimagay, o ko nagasagapan no, sa emosyonal nga problema it pamilya. That's why nga may bughata. Pero anda kara nga pang adlaw-adlaw kapag tinarabaho. O kung sang adlaw, grabe magbaganan, ana. Ay, tawag naman sanda. Kita nagakaigo, kara nga pag kakilaga. Pero may isang bilog kara, ang importansya, kapag ka matuuran, may kantanan sa rungaya, kara nga Mother's Day. Well, bukot para sa tanan, masadya eh, no? May mga tawong ulila gon, may mga komplikadong relasyon sa nanay nanda, may mga nanay nga nadudugaan it unga, at may mga tawong gusto nga mangin nanay, pero hindi maubra bangod sa may mga rason.
1: Pusay! Pusay!
0: Samtang masadya pa, kung celebration, mangin sensitibo no, sa pila ka mga ginaagyan itsang katawo mga katropa. Okay man sa tempo magkara, kung amat masyado ro aton karanga social media event, nakapin sa aton karanga pag-celebrar sa Mother's Day, may nagkaranga may mga nagka-caption yun man magkara, may mga nagka-picture, may mga sanda karon yung mga memories. At all it flowers or etc. No mga katropa. Agaraya ay bilang pagkakilaga no, sa importansya it aton karaga mga nana. Happy, happy Mother's Day!
1: Pusay! Pusay!
0: Sa mga nanay, syempre. Pwede hindi nyo iya karoon niya ipanagaman inyo karoon niya mga minsan. Para sa inyo karoon niya mga ginikanan mga katropa. Pagtaot importansya sa inyo karang nanay. Kay TJ Noy Noy Tanlok Solidad. Hoy, happy Mother's Day kuno sa tanan nga mga nanay. Kay Joy Ray Jorfo, good morning man. No, nagkakapi-kapi man magkaraon.
1: Good morning!
0: Have a nice day, Sunday. Kapi from, una karon sa RSZ, Gravel and Sand. Karon sa may barangay Tabao, Banga. Good morning, Ged!
1: Good morning!
0: Nagapinamati sa daw na karoon nag-monitor na karoon sa halin agahon. O hasta it gabi.
1: Good morning!
0: Sa katropang Joy Ring na kara luya. Alright mga katropa, yari kita sa mga tupang doon karaga mga balita. O yan, angot man sa ginabantayan, nanay naton karaga kwan. Bagyo! kinasugi ni taton karaga Dios ti pag-asa ang mga katropa nga nakasugod na sa Philippine Area of Responsibility. Raya karon nyo may international lane nga si Hagupit na makarangan ni ginpangagana na naton sa local name nga si Bagyong Kaloy. Nagsugod na rin mga sa aton karanga para mga katropa. O ginagauman na magahugag raya pagto sa direksyon ita Bicol Region at Eastern Visayas. Araya karang nasambitan ka na mga bagyo at ginagauman nga magahina mandra bilang sangka low pressure area o kon LPA. So, posible gyapon kara nga mga tao, ha? Itapag ilinugan makara sa silangang parte itaton kara nga nasyon. Particular o karon sa Eastern Samar, Samar, Leyte, Liran, Northern Samar, Catanduanes, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon, Northern Mindanao, at Dinagat Islands. Mangin mapabiling kita karaga mangin update no, sa nunaya karaga bagyo mga katropa. Kaya dyan kay man nagbukon ita mabaskog no, nga klasit bagyo. Pero maganagara imaw itpag ilinugan sa pila ka mga parte iya sa aton karanga nasyon. Pero tiyempo iya sa aton karanga probinsya Itaklan. No, maskin sangka or tugo-tugo nga ugan, wagid mga katropa. Yan ay kanamiton makaramag warang-warang. Kapin makara adlaw karang Domingo. Iba na to, una karon yung mga ibang hoda kaplano na. No, sanda, una karon nga paganawon. Or iba karahay nag-kwan, parilax-relax sa kilid, bye-bye. Or iba man karabo, punuan, matunro, bye-bye. Makaray, Mother's Day, matuod. Iba karakato nagapanindahan barato naro mga baligya mga katropa particular iya makaroon sa aton karang Kalibo Public Market. O ginatamyaw na aton si Rosa V Happy Sunday katropang RR. O shout out ko kay Nini Jomel Zonyo, kay Reynal ni Nerviol Miles, kay Rocio or kay Nonoy Mokre Guapo. Iba mga nanay ambay katropang Rosa nga nga pag-reply. Melina Beltran Tiad, yes, thank you so much. Imbog ka nga pag-highlight. Happy Mother's Day.
1: Good morning.
0: Karon sa New Busuang Kalibo. Kay Jason Pasilan Sonjo, good morning. Kaya pinamati man, Happy Mother's Day, ha? O, oh, shoutout ko doon na karon sa Alfonso Dosi Banuat Lima, ako nga pinamati.
1: Good morning.
0: Kaya ni Poldo Cesar Martinez Jr., good morning. O, oh, Happy Sunday man, ha?
1: Good morning.
0: Mga katropa. Sa piya karaga party, oh. Bawa to nga ba kararong opinion man itaton nuna karon yung mga igmangon. Angot sa daya karaga viral video. Ita riding in tandem. No nga nagpamaril. Ayam samtang nagagahay sa tunga itdaya karanga karsadahon o na karon sa Ramon Isabela. Ang taging tungarong opinion karat aton o na karon yung mga ingmangon bangod niya ni may sagabtun man karong mismo karagatag iya ang man ita ginapinaguwarong ayam nga pwede galing na makakos it aksidente kapin sa mga pangarsadahon. Ay siguro nag-init-init arong ugot na iya karaga riding in tandem nga rabaw binaril at anam binalikan at anam mga katropa. O standby to top sa bilog makarara sa aton karaga pag-istoryahan. O mga katropa nagagaptaman makara o aro aton karaga Philippine National Police may ginpasiguro angot sanda karaga paghimo karang aksyon. Ay kang tanan sa ginasugid nga Aris Juaran alin sa International Criminal Court kontra kay Senator Bato de la Rosa. Raya ay paghimoon sigon nga man base sa laye no process ay ginapatuman nga mga polisiya.
1: Pusa!
0: Ginako man ni DILG Secretary John Vic Rimulya Kaua pasanda it may nabuo nga kopya it aris waran alin sa ICC mga katropa. Masking umabot na kaya karang aris waran. I don't know kung madakpan raya karang si Bato de la Rosa. Kasi ba nato na kamay buhay na nga absent perme sa Senado. Basta magkara hindi masayuran kung siya nagapinanago. Oras na to malasay 27 makaroon nga agahon. O, sa mga igmango na to nga nagapinamate, aranay kita no, sa dagagal makarat aton karanga panyempo, masikyar kita, no, pinagian ay sa aton karanga Dios ti pag-asa Metro Manila.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Dios ti pag-asa Metro Manila. Sa weather update, go ahead.
3: Minamonitor na si Tropical Storm Caloy na may international name na hagupit. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan kaninang alas 3 na madaling araw, huling namataan si Bagyong Caloy sa layo 925 kilometers, silangan ng northeastern Mindanao. Nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour at bugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Samantalang itong si Bagyong Caloy, wala namang direktang epekto sa ngayon sa kahit na anong parte ng ating bansa. Pero mamayang gabi yung kanyang trough extension ay posibleng magdala ng mga paulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantalang meron tayong isa pang minomonitor na low pressure area sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 3 na madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,705 kilometers, silangan ng northeastern Mindanao. So itong low pressure area na ito, napakababa ng tsansa na maging isang ganap na bagyo. Hindi naman natin ito inaasahang papasok na ating Philippine Area of Responsibility at makakaapekto sa kahit anong parte ng ating bansa. Samantalang easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa ating bansa. Inaasahan nga natin na ngayong araw sa Metro Manila at sa buong Luzon, yung partly cloudy to cloudy skies condition at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Gayunpaman, by May 12 or by Tuesday, posibleng maging maulan sa may Albay, Sorsogon at Catanduanes. And pagdating ng Wednesday, Thursday, posible naman ang gumandang panahon sa mga nabanggit na lugar. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng Luzon, at least in the next 3 to 5 days, same weather condition pa rin yung inaasahan natin na posibleng mainit at malinsangan morning until tanghali and then by hapon hanggang sa gabi ay tumataas yung mga chance ng mga thunderstorms. Ang gawat ng temperatura sa Metro Manila ay 27 to 35 degrees Celsius. 17 to 27 degrees Celsius sa may Baguio, 26 to 33 degrees Celsius sa may Lawag, 26 to 39 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 24 to 33 degrees Celsius sa may Tagaytay at 26 to 33 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat na temperatura sa may Puerto Princesa ay 27 to 33 degrees Celsius at 26 to 33 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin na sa may lugar ng Visayas at Mindanao, fair weather conditions pa rin at may mga chance na mga thunderstorms pagdating ng gabi. Pero as early as tonight, yung silangang bahagi ng Visayas at Mindanao ay posibleng maging maulan dahil nga sa epekto pa rin ng trough extension ni Bagyong Caloy. So yung mga pag-ulan na yan ay pwedeng umabot hanggang Tuesday. At pagdating naman ng Wednesday, Thursday, improving weather yung ating inaasahan. Sa nalalabing bahagi ng Visayas and Mindanao area, in the next 3 to 5 days, partly cloudy to cloudy skies pa rin ang ating inaasahan, mainit at malinsangan, morning hanggang tanghali, at pagdating ng hapon, tumataas ang mga tsansa ng mga thunderstorms. Agawat ng temperatura sa Tacloban at Cagayan ay 26 to 32 degrees Celsius. 27 to 32 degrees Celsius sa may Cebu at 27 to 33 degrees Celsius sa may Iloilo. Ang pinakamataas naman na temperatura sa Davao at Zamboanga ay posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. So ito naman yung inaasahan nating magiging track ni Caloy. So throughout the forecast period ay posible pa ring tahakin itong si Caloy ang west-northwest na direksyon. And then yung weakening trend na to ay posibleng magsimula mamayang hapon at gabi. At this afternoon or evening nga ay posibleng humina na itong si Caloy into a tropical depression category. At pagdating ng Monday, posible itong mas humina pa at maging isa na nga lamang low pressure area. Para naman sa lagay ng karagatan up to moderate seas sa mga lugar na ito. So up to 2.5 meters sa may eastern seaboard ng Northern Samar, Eastern Samar, Siaugar, Bukas Grande Island, seaboards ng Batanes, western seaboard ng Babuyan Islands at ang northwestern seaboard ng Ilocos Norte. Up to 2 meters naman na wave height sa nalalabing bahagi or nalalabing seaboard na Ilocos Norte at Babuyan Islands, eastern seaboards ng Cagayan, Isabela, Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Dinagat Islands, Surigao del Sur at Davao Oriental at ang northern seaboards ng Camarines Sur, Catanduanes at Northern Samar. Kaya yung mga motorbangkas or yung mga maliliit na sasakyang pandagat ay mag-ingat kapag papalaot sa ganito klaseng kondisyon at kung maaari ay i-avoid na nga nating bumaybay sa karagatan kapag ganito yung sitwasyon. Atin nga muna ang pinakahuli kay Bagyong Caloy mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Okay, thank you so much no, sa aton kargadeos ng Pag-asa Metro Manila. Well, raya karanga si Bagyong Caloy nga ramay katropa. Hindi na hapon, no? Magahina man raibaw, no? Nga ni ay bukot masyado epekto para, no? Sa iya sa aton karang Pilipinas ag medyo manaba man rong tsansa nga maka landfall gid ra imaw, no? Kay hambag ko nga ni magahina imaw bago maka landfall mga katropa. Or hindi, no, makalanfall. Rin malaron, no? Ayman, kay paiba-iba man rong update kara. Itaton kara nga DST Pag-asa. Nakadepende sa bagyo, ha? Ro, ana kara nga action. Ro, paghugag kara, mga katropa. Anyway, ayan ay kita. Nga makaron, ginisistoryahan ba kara sa social media, rong sangka CCTV footage, kung siin makita ro paggagas ita mga ayam sa sangka motorsiklo aga bago ginbaril it mga sakay nga riding in tandem rong sambilog no sa mga ayam mga katropa no so tunga makara wrong opinion it aton nga mga igmanghod. Ha? Nga ginasugid by kapabayaan ban. Raya karanga tag-iya it ayam nga pabayaan una karon sa karsada nga maginahay o kon maginagas it mga naka motorsiklo kon mga nagagagi naton nga mga bihikulo. Ha? Pero ginasugid no? Makita abi nato ni saga man ita riding in tandem. Nga abuton sa punto nga patyo naman daya kara nga mga ayam or balikan na. Ha? Ayro iba kara sa mga komento aton una karon yung mga igmanghod. Kung balis karon mana. Paano mana kung do ayam nga ra makadisgrasya it dayaman kara nga makagi, ayhan, maako, or makaako, baga ayhan kara, ro mismo nga tag-iyang, imaurong tag-iyat ayang. Ay sayod naton yan sa Pilipinas. Kung may maka-aksidente, halos wahot may nag-aakot na yan kara nga ayaw.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Mga katropa. Now, nagapangayo makara, itabuligro tag-iya no, sa publiko. Agon matumod o kung madakpan raya karaga mga riding in tandem nga gakot sa pagpamaril sana nga alaga.
4: Bullseye!
0: So di kara sa tag-iya gusto na karaga matauan it hostisya agbadak pandro mga sospek matapos raya karang tabo karang insidente. Basi sa nabuo karang CCTV footage. No? So, maididrong investigasyon makara eh. Ikapin makara, viral national na mga katropa. No? Sa nasambitan karang insidente, makita na to, no? Sa CCTV, nga ginagagas it mga ayam rong motorsiklo. Nga sakay raya karang dayong bilog ka mga sospek. Pero, uwa ginagauman it mga ayam nga anda karanga pagagagson haysang ka riding in tandem nga armado it na dyan karanga baril. So that's why makara, tunga makararong opinion it netizens. May pila nga raga hambal nga delikado ginmataro mga ayam. Bangod sa kabuabo at aksidente o na-aksidente na ito nga mga motorista. Samtang may una man yung iba nga nagapanawagan, it mas maayos ag makatawo nga pamaagi sa pagresolba it daya karaga problema sa mga ayam nga pagalagala sa karsadahon. Responsable man it mga pit owners day. Of course, raton ka nga lokal ka nga gobyerno, nga siguraduhon, nga uwa inapapabayaan rong mga ayam. Bukod niya't ayam, kung ano mga kasapatan, parehas ko mga kuring, no? Agod maiwas-iwasan, ro raya ka nga mga aksidente, kaping sa mga nagamanihar it motorsiklo. Mga katropa. Kay man mainit-init makarang diskusyon online ra. Di ba? Samtang nagagapta rong video it daya karang insidente. Well, sa mata it batas. Klaro. Mali or saga rong pagpanakit o pagpamaril it mga sapat. May batas kontra sa animal cruelty. Ag natural gamang nga kondinahon raya kapin it mga animal lover o mga katropa. Pero samtang abo rong naakig sa ginibo nga ra it mga rider, may unaman nga mga sektor it publiko nga nagasugid naiintindihan nanday. No? Kusin nagahalin rong kaakid ukon kahadlok it daya karaga gakot. No? Bukod man nanday it ginasuportahan raya karanga natabo nga mga katropa. May pilaman nga nagasugid nga iba man randa karaga pagtanaw, no? Nga may una kara naaangkit na aksidente o kon nadudugaan it kabuhi. Bangod sa runaya karaga mga ayam nga ginpabayan nga maga tika-tika parang naya karaga karsada. Well partner, no, proceeding sila sanda to. Okay, oh sige. Oo. Well, mga katropa, no, initially may ginahugat kita nga report. Kay man may ginasugid, no, nga may patay, no? May nasapuan nga patay iya sa aton karang probinsya it Aklan. Nagbayan taron no, sa aton karang nga patrol reporter. Pila sa mga komento online, kagabanan nga uwa it may nag-ako. Nag-ako nga tag-iya once nga may aksidenteng ginakaimbulbaran it ayam mga katulad. Pero once nga imo nga ginsakit rong ayam, may una sigon nga nagagutaw nga nagaako kara. Agbangod kara, may mga tawong nakabatsyaga nga madyakugang rong accountability pag-abot sa irresponsible pit ownership. No? Masimban o kabugat rong kaakig o kontroma o gakot itsang ka tawo. No? Nagapabilin nga bukon it solusyon. Ah, mga katropa, ro pagpatay nga rat dayay karang ayan. Ah, kumbaga, hindi matadlong itsang kasaga, ro sambilog pagid niya saga. Rayay karang karahasan, hay bukon na ita mangin kabaylo, it maayos karang hostisya. Ang kadungan kara, hindi man dapat nga baliwalaon. Ro, ginapanawagan it mga tawong nga mas matawan rat daya karang hostisya. Pagpatuman ita ordinansya kontra sa mga ayam nga ginapabayan nga maga warla-warla sa nunaya karang karasadaw. Ang mas klaro nga pagasabton para sa mga pabaya nga pit owners. Ah, kaya man sa uli kara, klaro rong emosyon. Agropa na raw. Ah, medyo nagabungguan yung kararaya, karanga opinion itaton yung mga igmangon. Ah, may mga kaguoy man sa kasapata. Well, simply lang, no? Mga katropa, kato-kato pamatangani ginaparawagan dry, no? Iya sa Pilipinas. Ah, nga mangin responsable rong raya, karanga tag-iya it pit owners. No? Nga hindi pagpabayad kapindro inyo na karon nya mga ayam sa kilid itdaya karanga karsada or inyo karanga parimagay una karon sa kilid karsada kay giman nagatugad at daya karanga accident. Paano man kung mga motorista nga ra ro ma-aksidente, no? Klaro nga saga man ro pag ubra nga rat daya karanga riding in tandem kinbalikan ang barilon eh. No? That's why nga mabaho man niya kasaganan. Oh, hay makaron, may una karang reward rong tag-iya ah? Sa kung sino maka kilaga sa runaya karang suspect o kung maging witness. No? Ginapagawa makarat Ramon Isabela Municipal Police Station. Nga may multa nga nagabot pagid sa 100,000 pesos. Aga, posible paraya nga makulong. Bangod sa mga kasong paggabaga sa Animal Welfare Act. No? Ay may mga kaso ra kung magpanakit ka at daya karang kasapata. Dali raya karang mga ayam nga ginaabuso, no? Ita tag-iya o kon ibang tawo, no? Ah, mga katropa. No? May mga kaso ra. No? Kung ato na bi nga padagban. Hindi man dapat nga baliwalaon. Wrong realidad nga pertigid man ka delikado ray karang mga ayam. Agresibo. Ah, kay man nagagagas sa mga motorista. Na-expectar na naton dry nga kung punduhan bumandaya karaga mga ayaw magsig dagagagan. Iya sa Pilipinas kagabanan raya ron ang insitwasyon. Partikular sa mga probinsya o kung barangay roads. Abo nga mga riders kararo naka-experience nga gagson, no? O kung ahayon o kung kuamat pangani ang kiton it ayam samtang nagamanihar ang mga motorista. Once ka madugaan it balance rung rider, pwede nga mauli raya sa Manila karon nga aksidente. O kon malas-malason, mamatay pa. That's why may pila ka mga tao ro nakakaintindi ka kung haman no o base nakatuga man ikahadlok o kung nagpanik raya karang riding in tandem ang nakita nanda karang solusyon nga balikan ang pat yun lang kay base makatuga pag indaya karang aksidente no pero iba pa rin no ro kahadlok. Sana tabo karaga persahan. Ang di karo nagalibot eh, rumabahoy karaga debate. Kung rong ayam, nagagahay, gama. Ang bukod manit aktwal nga nagaatake, nga madya life threatening. Abo nga nagambag, nga bukon it klaro, no? Bukon it insakto. Rung paggamit yagit daya karang nga baril. Ah, kasi ro baril sa bilog ra sa ulihi nga opsyon eh. No? Kapin sa pampublikong lugar. Ah, mga katropa. Kasi ro kung basya na to drayom delikado gid mata. Ah. No, ang sambilog nga saga gamang. Pwede nga may madamay ng inosenteng residente o kon ungay. O, mas madagom rong social issue karap.

0: bangin delikado anda karang alaga sa publiko. Kaping ko maayos mataro anda karang pagbantay aga may sistema para sa stray o aggressive dogs. Base hindi maabot, no? Sarong daya karang natabo nga ra mga posible nga may paggabag sa Animal Welfare Act of the Philippines. Kung mapamatud-an nga uwa it sapat nga rason para patyon rong aya. Pero importante man nga mangin patas sa pagtanaw. Bukon it's a patro pila ka mga segundong video para masayuran rong bilog karang yung konteksto eh. That's why nga kinangan imbestigahan kung ano gidman rong natabo. Ang pagkatapos, itbuo itaya karangan sa TV. Makabig na natin, ibininsya rin karangan sa TV. Mga katropa, makita na may matod natin dumaayam. Balik-balik tanah eh, no? Kutob sa minagagagi, nagainagat. Makaguhoy man matood rong mga ayam nga ra. Nga, biktima, no? Itpagpanakit nga ra, mga katropa. Oras na to na lasay sa 50. No, makaroon ka ng agahon mga katropa. Oy, rato na rin ka pagtamyaw oh, sa mga igmanghod na to niya naga pinamati man makaroon. No? Sa aton ka ng programa Bullseye. Oy, good morning anay kay Reynaldo Regalado. Dapat higtan, sir, ay delikado o sa mga motorista garaga agi karon. Yes, tama. No? Ay, responsable. Hambagan inakon, responsable right, mga pit owners. Hindi pagpadbayan. Kung disidido kita magalagat aton karang ayam, siguraduhon nga hindi pagpabayan. Kay Reynaldo Regalado sa Giyapon, good morning ko, no? Shout out or karon sa may barangay Lumaynay nga Permigid, no? Nagapinamate, kapindrong family Regalado de la Viga, Gallardo, Machas, Elias, no? Aga sa tanan niya taga Lumaynay. Oy, good morning, Ed.
1: Good morning!
0: Masinyo karon niya pagpamati una. Kay Leg Israel Baraka. Oy, happy Mother's Day to Karin Kapunan Ramos, kay Doren La Chica, kay Glowlen Ibit Ibardulasa, kay Marlene Sacapano Israel, kay Elina Baraka, kay Ninita Nasino Nerviol Los Ves Menda Repidad Kapunan, Ninita Riscate Barbara, kay Gillian Trinidad. Oy, good morning again.
1: Good morning!
0: No? Happy 70 birthday, no? Kay Jolina Sosano. Una karon sa banga. Kay shout out lang ko na pati kay Wenfredo Traje Sosano, kay Winston Sosano, kay Loseli Sosano, kay Joelyn Sosano Moricho, kay Dennis Moricho, kay Denzel Ye Juan Moricho, ay nagapinamati.
1: Good morning!
0: Good morning, kid, ha? Good morning, katropang RR. Happy birthday, pagid ko no kay Aura Madalag, at JC Olog, at kay CJ Fontanilla, at kay Argel Ablinario, it sityo mapait, Madalag. Good morning, kid.
1: Good morning!
0: Makandaya ka rin nga birthday ha, mga katropa. Kay Randy Archaga Santisas, oh, shout out man, kapi-kapi ang ginanay una ha.
1: Good morning!
0: Kay Melvin Salva, good morning. Shout out, una karon sa Tigayon Magkara, happy Mother's Day kuno kay Nanay Mila Makabalis sa Balyero Salva, kay Melody Salava, kay Sabordo Merlinda Salva, no, ag sa tanan nga nanay or mama, mami, ag sa Francisco Magabales, sa Balyero, La Chica, Amante, sa Bando, Cortez, shout out gid ag happy, happy Mother's Day.
1: Good morning!
0: Kay Neng Leison de la Cruz, good morning ma, nagpinamati.
1: Good morning!
0: Okay, mga katropa, kay Ili Bantige, oy, nagpinamati bakara.
1: Good morning!
0: Kanookan, good morning gid. Kay Joyri Jorfo perdita gali ag ang ugan kabi wa katugo, pero ang kaibahan kabi bukon yang tugo anang inubra kundi nagpapus

0: slit pa imaw bao nakadilig ta na imaw kuno hay ikaw katropang Jorbe. Ay chambat ako ni mong kiba nakadilig ta ko ni mong kabi eh. Ay nagalin kalat imo kabi eh. Kay Grisel isoga kahilig oy una karon sa kabayugan malinaw. Good morning. Mga bigami ng chimpo ha kapi-kapi ang giduna katropang Grisel ha. Tutok man sanda araw ato no nagkaroon yung mga taga malinaw noon o oh, mabugit araw mga avid listeners na ito no nagkaroon oras mga katropa may alas 6:54 ang pati kuno kay Joyfi Pamatiano. Good morning. Una karon sa Ungsod Bata.
1: Good morning.
0: Kay Barber D. Honey. Yes, good morning. No, sa anak karang pamilya. Una karon sa Libacaw, sa Solina, Di Manuel, sa Olda, Saldivia, from Dayday. Una karon sa Saudi Arabia, Riyadh. Nagsana karon niya nga ko kay Ricky Zonio Jr. Ang kay Richa May Apolinario ha. O na karon sa Mobo Kalibo Bow.
1: Good morning.
0: Kay Macaldo Hermelin, happy Mother's Day. Okay, Haji Rilo Barira kuno kay Ejeline Saracanlaw, kay Jenalina Rilo, no kay JJ Rilo, kay Angel Viel Rilo. Oh, mga sinakpandra ni katropang Hermelin Macaldo. Nagapinamati una makaroon sa Ginbaliwan. Mga katropa. Oh, sabon-sabon na pato nagmanok ka. Ah. Sa Ginbaliwan. Good morning, man.
1: Good morning.
0: Sa Macaldo family. Sa Ginbaliwan, New Washington. Well, sa aton karagapagpadayon, mga katropa. Manangan lang. Oh, sige. Oo. Mga katropa, standby to. Report it aton ka nga patrola. Maga parumbalik na kita after gamang itapila ka reminders. Kindly stand by.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, Phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang The Secret.
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon, ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: X FM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
12: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
15: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
15: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.

0: Halos mga tropa, alas 7:07 sa gabi. Pusa! Pagpapalik kita mga tropa no, sa aton kaya kapagpangalagad Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Talakay ito mga tupang doon no, ng mga balita sa Gihapon. Ako rin yung karoon yung maging kibahan sa tropa RR Kulas. So mga tropa na ito noon ay karang nag-kapi-kapi ha. Makaroon ka raga pang orason, pang pabugtawgin mga katropa. Daya ka raga Santon Plus Coffee Mix. No, kung sa siin, kinangan naton umpisahan dong agaon nga bukon it basta-basta nga magkapigamang. Mag Santon Plus Coffee Mix kita. No, kay man may sustansya nga mangustin, malunggay, soya beans. Kung sa siin, tauan kakara it natural nga baskog nga magbuhay. Itabilog kara nga adlaw bukon gamang. No, it marami kararong lasa. No, kargado pa sa bitamina. Santon Plus Coffee Mix, baskog no, sa kada higo. Dahil ako man niya ginakapi-kapi, mga katropa, no? Kaduyog man, maduga man rin mo karang kaduyog. And of course, no, sa Gihapon, nagabaton kita mga katropa. Actually, hasta pa Disyembre ra, ray karang Santon and XFM, libu-libong papremyo. No, so kung sa siin, halimbawa may ibo ka nga sang kabanig it Santon Gold Capsule, may ibo man ka nga entry. Sang kabanig it Premium D3 Soft Gel Capsule, may ibo man ka nga entry. Sang kabanig no, it Turbo Food Supplement for Men, may ibo man ka nga entry. Ag lima ka mga sachet it Santon Gold Coffee Mix. Pero pag himuon no, mga katropa, ibutang sa envelope no, nga may kompleto karang pangalan, address, contact number, agree mo karang signature. Kaiman, every week pwedeng-pwede ka kara magdaog it 3,000 pesos. Well, sa grand draw prizes naton, sa first prize ha, 50,000 cash pwede ka kara magdaog. Second prize 30,000, third prize 20,000, ang may aton karang 10 consolation prizes nga tig 5,000 pesos cash each. Paldo man yung sinanda. Okay, sa aton karagapag para yun. Kaya... Okay. Oo. Kay katropang Haji Rilo Barira. Kay Jailer Zin. Yes, good morning, Gin. Nagapinamati.
2: Good morning!
0: No, good morning, Gin. Una karon sa Pulo Katibanga. Kapit, nagali sa Pulo Katibanga. Joyri Jorfo, alam naman natin na mali talaga ang pagdala ng baril dahil bawal talaga sa batas yan. Depende kung may dokumento, no? Kung wala, ay din ro bawal gid mata. Kung hisakit mo rong aya maakig sanda, pero kapag na disgrasya, wat di ako sin o do mahalaga sa mundo tao or ang ayam. Ang tawong nagabuto pero ang ayam nagapanggagasta. Joy Ring ra. Good morning lang gid na karon sa trabaho. Oh, trabaho makaray mo. Medyo Domingo makara para relax, relax muna nang trabaho. Two times ako na disgrasya sa ayam. Wa gid it nag ako tapos maina pa nga nagapanggagas. Naugot gid ako kato. Siningaytan ko taro tag ana it ayam. Kung indi nyo gani himuson inyong aghigtan no ita ano ra itasahan kung gid it tinapay. Sige nga. Abo kong gali nga kontra, katropang Joyre. Okay, may mga history ko, tagaliray mo. Okay, mga katropa, sa aton ka nga pag padayon, makaroon ka nga agahon, taga ginbaliwan nyo tang idol. Ay, oo, no, taga una ko, tinggali matoon. Kay Melvin Salva, shout out ko no, kay Tonton Salva, o na karon sa Auntie K, ba nagpinamati, man makarasan daw na makaroon no, good morning eh.
2: Good morning!
0: Pa-kanya nga na, yun na, kung mamat mga trabaho, magbalikotot, anay ko muna. Pamati, pamati, ano. Okay, sa aton ka nagpagparayon mga katropara, o. RoICC, kung madumduma na ton, gin-aristo na nanda. No, raya karang si former President Rodrigo Roa Duterte. Now, may ginanunsyo sanda. Nagpaguwa guman makaraita statement rong International Criminal Court may kang tanon sa report no, nga may una na nga arrest warrant kontra kay Senator Bato de la Rosa.
1: Bullseye!
0: Okay ba, nagagwabi magkarama na may arrest warrant na alin sa ICC, no? Para aristohon na ray karanga si Senator Ronald Bato de la Rosa. No? Now, inklaro magkaroon, it ICC nga wa ta it public arrest warrant. Ngagin pagwa nga may kaangtanan sa kaso ni de la Rosa. Ha? May kaangtanan iya kara sa Pilipinas. No? Kay mandrong ICC nagapahanumdom sa publiko nga dapat mangin binagbinagon o kon mamati it mayan sa mga opisyal nga statement ag iwas-iwasan rong pagpagapta itabuko niya beripikadong impormasyon halin sa online. No, kay man ko una nagagawa. No, kay Interior Secretary John Vic Remulla nang nakahaom na sanday. Ita 1,000 no nga mga tax force agod dakpon si de la Rosa. No? Once ka may magwa na nga warrant of arrest halin sa ICC. Pero ginako ni Remulla nga wa pa sandat daya karaga may nabaton nga kopya it arrest warrant halin sa ICC. No? Ay ko atod karang madumduman si de la Rosa nga ra naga-serbia na iranga PNP chief ko tiyempo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nga gakot makara sa daya karanga madugong war on drugs nga ginpasaka nga kaso it aton karanga ICC. No? Mga katropa. O, haya makaroon, hindi makagilap kung siin si de la Rosa. Well, may mga rason. Kung haman, ita wa imaw naga pakita makaroon sa Senado. Abo nga mga istorya makararong nagagapta nga base gumwa mga paputrayo karaga ariswaran pagadakpon ako. No? Ay pilambuga na ra imaw makaray. Mga katropa nga absent sa Senado. Agnangin controversial panganira kay man ro mga nagasugod sa trabaho may sweldo. Pero kung wa nagasugod sa trabaho, what sweldo? Si Senator Bato de la Rosa, sugod sa trabaho, may sweldo. Kung wa nagasugod sa trabaho, may sweldo. Oh. Ngani ay medyo daya man do ginawangay nga medyo ginakabig nanda unfair eh. Ah, mga katropa. So makaroon wapat impormasyon. Ro DILG. Nga mana may una na nga ginpagunga nga ariswaran rong International Criminal Court karay. Ah, kay man nga say daton nagagutaw-utaw makararong report nga may unaun man nga warrant rong international tribunal. O, ay siyempre kinangan anay nandang kararong kopya it ICC no, bago mag-aristo bukon it hearsay gang mga katropa eh. No? Imagine 10,000 nga mga tax force ro nakatagana para sa dragnet operations nga ra. Once ka ipagwa rong warrant of arrest kontra kay Senator de la Rosa nga ra. Nga makara, ginabilog nanday John Vic Remulla, raya karang ahinsya, no? Raya karoon yung mga tax force. Well, may ginpagwa pagit si Remulla, nga nagapanago si de la Rosa o na karoon sa Davao Region na makaroon. Ay, base mabudlay ka na, makibot na naman ka mo. Pagbuwat dahil ka nga, kung may inagid ba niya ariswaran, makibot ka mo. Base duga kung si de la Rosa is Pilipinas. Ah, kay man sa bilog sa ginpanganan si de la Rosa, nga sa bilog sa ginasugid niya co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Anay sa war on drugs charges. Ah, base ra, no? sa dokumentong may sugod it mga kasong ginsumite ita prosekusyo ag mayuda karanga common plan si Duterte. Kaibahan rana karanga co-perpetrators para i-neutralize ronggir sugid mga kriminal pinaagi, no? If violenteng krimen, kaibahan kara rong pagpatay. No, mga katropa, epilat at runag kagamatay about sa drug on war anay, no? Ita administrasyong Duterte. Now, rong inistoryahan pagid makara ita publiko. Kung ato niya binagbinagon, medyo kontragit talan eh. No? Si former Duterte, gindakop na. Former President Duterte, ito na sa Netherlands. No? Raya nga si Sara Duterte, impeachment man rana karang ginaatuba. Si Bato de la Rosa, ginahugat-hugat rong ariswaran kara, magalin sa ICC. Medyo nagakugontrahan makara eh. Nagagawa makara eh. Dahil taro init-initan it administrasyon it Marcos. Rototukan man do mga ginhibo it Duterte administrasyon. Kita nga mga Pilipino, wa it pahuway man nga magkinomento. Daya gilang raton man kara nga maubray. O kung may rally man nga nagkatabo mga concern, o kung gusto nato nga ipaabot sa gobyerno, kung amat, malabo pa mga katropa kung kawalin raton kara nga ginapanawagan. No? Kay man riba ginatutukan, daya kara nga nagkakagatabo tanah kontra sa runaya karanga Duterte mga katropa. Kumbaga, medyo wao tahagos it pagtutok eh. No? Pag-abot sa aton karanga problema ya sa nasyon. Ay naman, pero medyo makabig na ito, ban-aid yang solusyon eh. Mga katropa. Oh. Dayaro ginabatsyag makara. Ita mga Pilipino sa aton makara nga sitwasyon makaron sa nasyon mga katropa. May alas 7:20 na araton karaga oras makaron nga agaon sa aton karaga pagparayon bullseye o na karon sa may bakan banga bao naga pinamati oh si De La Viga Claude. Oh, good morning, Ged, ha? Sa mga katropa na
2: good morning
0: sa Bakan Banga. No, good morning, Ged.
2: Good morning!
0: BM, madya umpisa na randa o nakaroon niya, Juan, ha? Andang liga, o galing, rumasubo, nag-brand out, anak, BM, mga katropa. Oras ito na balik, medyo nagpa alas 9 na, no, brand out. Yan ay kita sa produkto man, itaton ka nga Yes to Health Incorporated. Kung may aton nga Santon Plus Coffee Mix, well, may aton man ka nga Santon Gold Coffee Mix. Powered by Mangosteen, Sea Seeds, Turmeric, Moringa, Glutathione, at Collagen. No, kung sa siin, ginapabaskog na kararong stamina, agrong body energy. Ginapromote, rong focus at pagiging produktibo sa sang-adla. Bugana man raya sa antioxidants ay nagapabada ita panit at sarang ka nga mapabilin nga energize. And of course, ginasuporta naman kararong skin health mga katropa. So mabakay ra no, sa pinakamagapit karaga butika sa inyo karaga mga lugar mahimo man nga ma-add to cart sa Shopee at sa TikTok shop mga katropa. Produkto ra itaton ka nga Yes to Health Incorporated babakay ra sa aton ka nga pharmacies drug stores nation. Okay, sa aton ka nga pag padayon. Well, iyan ay kita sa flood alert. No, sa Ilago man Makara, ita flood alert ro up at ka mga rehiyon sa Mindanao makaron nga adlaw mga katropa. So pare-pareho ra ang apektado ita Esterlis ro marasambitan karaga lugar nga nagaresulta it mga seryet daya karaga pag-ilinugan ag thunderstorm. Region 9, rong Zamboanga del Norte, Zamboanga, Sibuga, Zamboanga del Sur. Sa Region 10, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Camiguin, Bukidnon. Region 11, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Norte. No? Ag sa Lanao del Sur, Maguindanao, no? Apektado man ra. Ito, flood alert. No, nga ni hagong gid una sa mga igmangod or may mga igbata o na karon sa area it Mindanao. Well, raton karaga tiempo makara mga katropa sa aton karanga heat index, no? Adlaw makara, no, ita daya karaga Domingo. Ginabantayan man aton dro kabaskog ita silak makara. No, kay man wa man agos nagapagarihas rong tiempo or heat index. No, iya kara sa Pilipinas. No, well, raya kara nga heat index nga ra. No, may mga lugar iya magkaroon sa Pilipinas. Rumay pinaka highest heat index. No? Ag sa may part gitarat daya kara nga Nueva Ecija nga nag-abot na 45 degrees Celsius. Sa Iloilo may 44 degrees Celsius mga katroparong heat index. Dayrong Iloilo magapit-yapit katundra particular una karas Dumangas. Dayrong silak una mga. Okay, ara na kita no sa report itaton karanga patrol. No mga katropa, ikumpirma naton kay man medyo may ginasugid abi kara gamay na nasapuan ng patay iya sa probinsya itdaya karang Aklan. Sa report sa Pia Caragalina, si Katropang Claire Tian sa reports, standby.
3: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa report, Katropang Claire, go ahead.
4: Yes, pero pangaras ang kapatay nga gawas na sa puwan niya karang sa may barangay Lawaan ni Washington, Kusina. Padayon na karang nga ginakilaga raya karang gawas kay may na mga bandang alas 6 kay ina, ma'am, no? Mga alas 6 kay ina karang nga sa puwan isang kamangis na raya karang nagakugob nga patay panganin nga gawas sa agal sa makaroon na ginakilaga raya karang lalaki. Aga, may mga ano mataya, may mga although wapat nag-abot at iba na kung ano, pamilya nga, may missing person, sanda nga gina-report, awa pa man no, mga makaroon niya nag-aagabutan niya nga, abimana, may mga makaroon niya scenarios, apang, may mga ginatanaw, sanda iyak ka nga, pero wak pa man no, subject for confirmation pa man, araya ka lang information niya. May isang kalaki ginatangami ko may masakit niya, ginakuo agad.
0: Okay.
4: Maski na nakainom pa nga ni nag-pupaligos. Iyak ka sa suba ng sako ni Barangay Lawaan. Pero subject for information pa man, pero yun ka ron, kay man, sa makarunay, wapa man ito, pamilya, no, nga nag-aabot ka rin, ha, kasi pang RR, nga, abimana, ay, nag-report niya, may kapamilya sa langa, na duga, no, apang makaroon, iyan naman na, no, atong karoon niya, and there, oh, New Washington PNP, para si Kiaron, naraya ka lang, report, kay Nabira, mga alas sa isitagahon, nag-report na kaya nga sa kamangis na nga may nakitaan sa nga ni Imaw. May nasapuan niya, nag-akub, nag-utaw-utaw, tana, niya sang kapatay niya, yawas, it, ayaraki. So, iya, di ka lang magaling sa aray, kaya nga Barangay Road, ay, malayo, patana, kato pang RR. Inangan mo, patana, gid mag-sakay, itrayat ka lang baruto, agad niya makagabot, sarayat ka lang lugar, sa ako pitsuba nga na kung sasayin, na sa kuwan, naraya karang patay ng ilawas.
0: Kumbaga, suwat sa kilidra, no, ita suba nakita katropang Clive, kumbaga medyo sa katungaan pata.
4: Ito pa tanga nila kami barat sa makaroon. Ay, sa kabo siya manyanit la taon niya, atin niya kapulisan, wata katingid. No? So, ito pa tanga sa katungaan, na ita kasubaan, suba, sabi mo rin, raya karang area. Iya sa Barangay Lawaan. May nag-inform man yan ni Saton, mga nag-ano nga ni, nag pamingwit nga mga tilapya nga ruyon ang ani may nga sa puwan ang iya kara nga patay nga lawa. So kain na iya ro asawa it nga kara nga mangisda nga nakakita gid ang ani sa patay nga lawa. So kamo na be ano be kinahanglan mo pagidagid pa sa kay it baro ko agud nga makaabot igko kara sa area kay ano nga limitado. Dali yang gausi kami kada ita baruto ka tropang RR nga nga may nasakyan.
0: Okay, bali ma paano kamo to?
4: Masakay kami baruto no ka tropang RR.
0: Makamot info ba kung ano ro sitwasyon dahil kada nga biktam alinda sa state of decomposition.
4: Aro yun bagit angani kita pang RR wala pagita kita ito ka adto kada katiwan ro tunya katapot sa pulisan iya pagara so limitado din oro makasakay sa ray karang baruto. So pagto pala tagi dito ro ato ni katapoy ta New Washington PNP abi ni si Karen Manaro area. So as of now abi wala pagdating tabing ray karang patingigawa syempre ginagawa natin ro ato ni kapulisan no para man niya sa nagkaigo karang investigation. So ano abi limitada pero mga baruto riya ka tropa ka ay balik-balik malangman no agro makasakay malangman ay daywa
0: is ito mataas na area
4: paagto pala tagid makaroon paagto pala tagid makaroon ro hindi nga ni kaya ano limitado ikaw pang RR hindi pwede nga magdugugan mag sakay tre ka nga baruto so at daywa syempre isang bankero at daywa nga mga pasahero pwede ka nga mag sakay so limitado raya ka nga makasakay sa baruto nga ni balik-balikan balik-balikan at agad
0: magdahan ka ha magdahan ka magsakay ka una sa baruto
4: nga ni ay o ayaw ang sinatapang pang ano Christian galalay gid siya to na.
0: Ay kung mahugog ka, may kasagapan ko.
4: may kasagap ng kato niya tamang tao.
0: Galing masubog kita
4: ron. So makarang so araya bin no, kato pang RR. May mga information pala pero syempre sabi for informing ano pala confirmation raya kara nga report. So ito nantikap ito man ro ano ato niya punong barangay paadto na ng pulis paadto pala tagid kakahalin niya sa isa yahan na binato na yakan asawa at mangisa ma'am ito kay mo asawa oh kid no karga na si kapitan mga ano oras na ito kay na nag-adto pagka mga kun siguro ron mga 6:15 siguro 6:20 makaruyon so singko pa paadto mong asawa at nasa puwan na nalay ka ng patay ni lawag. May tanke kami yaho ay dole kami nga agto sa mga bagay matamis mo nga ito sa ano sa sentro kay gabaruto tay maron na motor kay gauli ron kun tay mau apa uli pa tay ma gauli ni mo ito ron sa amon mali niya sa amon na sa tanki pero presada at tiyawas niya ra nagutang nga ikon na sto para sa uob boga uob pero mga ba natin yan nasa state of decomposition na naagas na abi man ay man bukon man ko ba pan pa lang man. Pero bago tawin mo, wala din niya nakilala na ay. Bukod kilala siya asawa. Wala na na. Hindi man na niya. Kaya kung wala, hindi naman mabuka. Wala na ha. Ginbalik ko, abi man. Oo. Libutan naman na tana nga. Gin-confirm na kung tawugid o kung kando gago taway. Basta naglibot-libot malay na ay.
5: May suksok na lambong. Ano?
4: Ano nga, suksok na lambong.
5: Naka-short.
4: Naka-short. Ay, nagsiningit dahil ni Mokakon niya. Ninga ni manay, ninga pagtawag manay kay taning ano, new pawina, hayang manggod diro na biyaho ga pamakyaw. Ay gintawagan ko ang manggod nga pag-usay mako kamuli na taning new paw kaya kapitan kun kana. Ko na may tawo mako katong katay ho.
5: Ay na biyo kita mi kamot tabak ko man mo nga amin ko iba.
4: Tabi at nung alas 10 ni nga ni may naga kinuha ko. Oo, gamit na ko royon. Ay ato tayo sa tabok na pihak.
5: Malayo.
4: Dito magayo man nag ako man ang isa gauna sa amo na ni nga nagrusog ta ang asawa. Ay mag magrakinuwa ni mao ni ko hilo nga nagasininggit. Nagtabok kasi nagtabok kasi duro imao na ano tao ay kun imao ra to. Mundo yon da to.
5: Mga ilang oras nagpundo it sininggit.
4: Mga ano mga alas 10 ni jangan ni ay gumawa o oh, gumawa rin ako sa among pamirsa.
6: Ay, nagbuwa ko kamaligan. Ay, ay, ito na ito pamilya.
5: Ay, ito na pamilya. Ay, pamilya won.
6: Yung pamilya won. Okay. Ito na pamilya.
5: So, bayit. Bayit, ah, nagali. Ah, bakit, Ana? Amo ko tatya kiro gawas.
6: Aray, makaira na, pinigara yung mga mo.
5: Aray, anong pamilya, Raya? Sino, Raya? Yun ang sikap.
7: Aray, sikap po.
5: Ah, naka, ano? Si, ano, kapulinaryo. Ah, so, ano, tara ka sa pangaral? Sumigil ako, ano, tasugit ang bagit, ah? No? So, lalo yung, right? Confirm na to yung sikap. Naungabot na ni sikap. Ay, yaro barutoy. Ano, bi, salit-salitan? Bagay iluhan, pagit, ah, para maka-abtig sa area. So, punta na yun nato si Kap Apolinario, so, no?
0: Oh, si Kap Apolinario, Ron?
5: Ay, Kap, pwede kami ka, ano, pa from XFM. Kamusta ka? Ano to? Lucky or bayi?
8: Ah, good morning sa tanan, no? Bayi, ro, kan, no, biktima.
5: Mm-hmm.
8: Dali baye ang sulo sa information na itagakamaligan.
0: Okay.
8: Ang pamilya Madturia, medyo may sangkiri ko nung deprinser pag-isip.
5: Ay, okay.
8: Sabi ko nung pinanaw, mao, ay gininuso, ay ako na nagalimaw.
5: So, batan, patay mo rakap, right? Ana?
8: Batan nyo, tanong ikon sa tabok, malang ron mamu. Ay, bali sa sityo lang ka. Sityo lang ka, barangay kamaligan.
5: So ka nga po nadugaw tayo.
8: Magad, daday.
5: Halos, daday.
8: Oo.
5: So ka nga po nadugaw tayo. Mura, gin-report, di matang naduga.
8: Sabi ko no, gininusoy nanda. Ay, medyo dahilan mo lang ay ginpanisgan imawairo sa ayam nga ni. Ay, gininusoy nanda, wala makita. Ay, naglinibot siguro. Wala kita sa side kung anong natabo. Kung nagumpat mo sa dagat, kung ano.
5: Okay, nag-unla ka.
8: Hindi ko ma-estimate dahil ka bubahong ng pagkabayin.
5: Ah, okay. Pero bata.
8: Bata pa, imaw, bata.
5: Abay, may nakahapon yung na-report niya missing. Pero ano, kamusta ka proplasada na sa state of decomposition?
8: Oh, yes, ma'am. Oh, ay, waman sa na-reported, abay nga naduga. Basta nag-actual nga ginusoy gabi.
5: Okay, oo. So, haro niyo ang aning. Ah, naka-brown it. Oo. So, katapangara, si Kap Apolinario. No? So, bagit, Ana? Ana ka lang aplastada, katapang RR, naka-maroon itiambong. So, naka-short, may leggings, ima, pero short. Printed, ana nga, short ka na. It pink, no? So, bahagit, agalimor, agina, aligar, inasugid,
0: inaaligar, ana nga. Kap, ropilaro pang idaro na kara, ang barabana?
5: Wapagid eh, hindi ko wapagid ka to pangara, it's information, pero bata pa ta sa ato na niya pagtutan. Aw, so, ginapangayag, agalimor, may kumbaga mentally challenge.
0: Okay.
5: Agkahapon na po panisgan. So, pag ito na lang ang pamilya ka na, ita, kaya ka lang ang biktima, no? So, pag ito talaga ka sa pangarardo, pamilya ita biktima. Mm. So, taga kamaligan, batang, imora.
0: May report niyo ba si Ginata at may masakit imaw nga base din doon sa bilog sa naging cause ka na?
5: Do yun yan, ino ka sa pangarardo, mentally challenge kung kay Kap ay.
0: Hindi, I mean, ay inaagabuton baga nga, di man na, presyo, ginakugo.
5: Ano yung wapagin at information kaya pang RR ay wapagin na ka lang pamilya, no? So, pero ro yun yung do, ano makaroon do, as per information, initial nga detalye ay, a mentally challenge individual, mm-hmm. Right? Kaya nga person, agad po pang isigyan, sigon, kahapon, nga ni Amy ko nagduga, nagalibot-libot, aga ro yun ang ani, right? O kanaro, natabo na sa puwan at amalim mo kay narangan na gutaw-gutaw. So kahapon, imaura ginapahayag na naduga from Kabaligan Batan ag rin na punit ayo sa may barangay Lawaan ni Washington nga nagapagutaw-gutaw to what ang ita kara ito kabuhi ka tropang RR. So wa ka man ni nagapu ba tapang bakod pulat amani mo ra so wa ka ta ano kumbaga hay ay bata pa, mumahaba na ito, nabi ka ito pang maraan, nungko, baka 30s, karun, abimana, So, may hinaan na nga ba, nungko, gas-gas, mahaba mo gina nga bago, pag gina ka ito pang maraan, nungko, katay, wak, pag gina mo naghahabok, abimana, wak, mataga,
0: so, kung kabi, pangalira na duga, katropang Claire, bukol pa that state of decomposition da?
5: Wak, patay mo na una sa state of decomposition
0: ng tropang
5: ay. No? Bay si alias Daday. So, nagas-gas imo sa anang kini, di ba? Ba? Oo. Basta mga kaiguan yung tara. Kung
4: tiin matemo na iguan niya nga ako yan or yes. Na ano.
0: May mga possible ba si kung mga pagkatumba na na?
4: So, bago pa lang. Magangoy. Do yun yan eh. Do yun na itong ginaano ka lang. Bago pa lang tagi. Sabi man na, wate mo ka pang habok ka. Nalo po pa ni Apat ang ani gihapon, no? So,
5: tawag ba?
4: Dahil si alias Baday, katropang RR. Tagakamaligan. Tagakamaligan Batan, Taimora. Agpaagtut ah. Agtuundo, anak ka nga pamilya. Katropang RR. So, hindi mo naman sa utahin, itraya ka nga suba ay Batan yun man. No? Katropang RR. So, malapit na lang. Oo, so, paagtuun na niya kararo pamilya. Sa tropang RR. So, okay. Doon yung ating kalaginawa to mga dugang detalye kung pilang tabo ni Maura. So, doon yung talang man do information na kalahalin kay Kapulinaryo eh. Raya ka lang nga mentally challenge. Raya ka lang nga individual. Raya kasi alias Baday. Binabubanta natin mga kapatrainta. Karun, bata pa. Mabaho nga bayi. No? Aga, si nag... Ano, napupasensya sa mga nag... taon ay nagbula o tarababa.
0: Oh,
4: aga, may nyo.
0: Medyo hambok ko.
4: Kito pangaraan. Bago pa nga tagid kasi nagbula pa nga tarababa. May nyo laro, anak ka lang nagilid it, baba. So, nakamaroon. Nakamaroon mo t-shirt. Aga, naka-leggings, it's short. Leggings, imaw. Aga, amin ko, ano nga, graffiti, abin nga nang ginasingan na itong graffiti printed nga color pink, pero ana karon niya, design nyo, ana nga, short, no, aga, do yun, ginabubanta na itong kapatrain pa, di karon ana nga, edad bata pa, katropang RR, so.
0: Katropang Claire, no, wa pa man gidro, kwan gidro, pamilya, hay, mga kwan lang git kita, no, sa dugang karon niya update.
4: Sige, rin ana ko sa pang-RR, mabuo kita kalat mga dugang nga detalye sa pag-abot ita pamilya, itry ka rani alias Daday. So, directamente, magaling iya karo sa may barangay Lawaan, Washington, with katropang Christian Villanueva. Ako man si katropang Claire Tia, detach sa prima. 96.5 kasi po ang katropang mo.
0: Oras mga katropano, alas 7.40 no, sa... Okay, thank you so much no sa report ni Katropang Claire. Sugubo, rai karaga balita, karaga natabo nga ra mga katropa nga may nakita or nasapuan patay no na karon sa area no ita Lawaan, Washington. Ginasugit sa initial information kara no tagagin baligwan no raya karaga babayi no nga nakita man niya net dai karaga sangka manging isda nga naga pagutaw-gutaw-gutana una karon sa suba. Kay man, rugin baliwa na gray karangalawaan isa katabok malanggit, no? Mga katropa nga ni, ay ginasugid man, medyo nagsunggod-sunggod ko, no? Raya karanga mentally challenge, garo masubo, no? Kabiig, inusin mo, wag itay mo nakita. Kainat, dahil karanga kaganoon, nakita raymaw, no? Nagapagutaw-gutaw-gutana mga katropa. Standby to talk, no? Sa pila ka mga news and public affairs. No? May kaangtanan sa natabo nga ra nga nasapuan patay nga babayi mga katropa.
2: Pusay!
0: Ang ginako gabos naging kita no, sa time point aton karagapag waragwag bulsay.
2: Pusay!
0: Mga katropa na aton nga nagtutok abo-abo nga sa gamahan. Pantay! No? Sa masunod karaga programa Eksperto Ligat. Katropang Mariani Tolentino ay attorney Darin May Esto. Nangintimaan na itong partner technical side katropang Cipril Kit Palmona. Sakay itaton niya patrol katropang Kerti at katropang Christian Villanueva. Sa aton niya CEO President Dr. Remilitoy. Sa agan man itaton karanga station manager katropang Jan Alina Scanyo. Ako man video karon yung naging kibahan katropang RR Kulas. Garagay 1 it mayrayad karang agahon. Ita XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: Pusay!
7: XFM Mga katropa, exciting dito!

0: hapon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Sunfoam Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginhawang pakiramdam, mag-Sunfoam Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: XFM
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM.
6: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, kagatibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
13: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
1: XFM.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: Bakit Tropa Philippines at their time at 7:50 sa agaho?
1: Eksperto Legal, reinyong klinika legal sa kahanginan. Para sa katuyuan ng mga tao'y pag-isayod at laygay sa mga katrupa sa kahanginan. Para sa pagsabat sa pila ka mga pangutana, kaangot sa kinamatarong itkada isaga. Mga katrupa, Hayrar, Eksperto Legal. Sa XFM 96.5 Kalibo, reinyong klinika legal sa kahanginan.

0: Expert Pulika.
1: Mayaday nyo agaon Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa 17 towns sa Linsa Eastern at Western side. Datang ko niya probinsya na clan. Kamay naman sa kabilogan niya, 327 niya mga kabarangayan sa bilog nga probinsya. Welcome, welcome, welcome na sa ating programang Experto Legal. Magkaroon niya adlaw kita Domingo, Mayo 10, 2026. Agin yung kanyang makaibahan, ako si Katropang Marian Tolentino. Uy mga katropa, happy weekend, happy Sunday. Agibahan nyo man ako sa sulis ang oras sa tanyang pagpangalagad mga kanyang gahon para sa tanyang programang
0: Experto Legal.
1: Hasta kita alas 8:30 mag-ililiba. And of course, naka-live din kita sa kanyang Facebook page Sir Axofam 96.5 Kalibo. Agro Axofam Kalibo 96.5 ang katropo mga page. Pwedeng-pwede ka mo naka-comment, makapa-shoutout. And of course, magkapaabot, ipila ninyo kanyang mga pangutana, concern, may kaangtanan sa itong kanyang tupiko, magkaroon nga agahon. Ang sa tumani mga katropa runa ang nakatutok sa itong kanyang Axofam Radio mobile app, especially sa itong mga overseas Filipino workers around the world. Good morning! Happy weekend kinyo tanan mga katropa. Sa ito man yung mga radio listeners, pwedeng-pwedeng ka mo magkapaabot man. Itin nyo kanyang sa pagtamyaw sa ito yung hotline number 0998-591-5186. Okay, good morning kita na kinyo mga katropa ha. Sa itong luna nga mga katropa nga bagong bugtaw, nagkapikapi, nagkapupa mga house, mga pang-orason niya rabay. May kita na rin mga katropa manami tagagi nga imbukada sa aton karon nga agahon. And of course sa aton man yung mamamang driver sweet lover nga agahon pa nagkasuri-suri sa aton karon mga krasadahon. Good morning, magdahan kita na kang mga katropa, stay hydrated. Ay grabe kita na rin aton karon nga kainit it panyampuhon magkaroon nga agahon pagamang. Syempre, good morning man ha kay Sir TJ Solidad. Thank you so much, Gidana, sa always gidang pag-comment sa mga programa at Acts of M. Kalibo. And happy Mother's Day, of course, sa aton karon niya mga mommies, nanay, mama out there. Nga, sa aton sa bilog, Gidana, ron sa grabe ro pag-sakripisyo para sa bilog karon niya pang ba dapat mga katropa ay ginagreet gid naton aton karnya mga mothers out there sa raya karnya special nga adlaw magwasa sa anda karnya birthday sa raya nga adlaw is ginatawaan dapat naton it appreciation pagkilaga and of course ro pagpalangga gid naton sa aton karnya mga mommies out there. Pero syempre mga katropa, ro appreciation, not just for today ang dapat. Extra special yung imaw kasi we have this Mother's Day celebration. But of course, dapat every day, pinapabatsyag natin kandaro, anda karon niya, ato niya pagpalangga para kanda. Ato niya pagpasagamat sa aton karnya existence. Nga kung bukod dahil sa aton karnya mga ginikanan, uwa man kita iya sa aton karnya ibabaw it, kalibutan. Pero nalaman mga katropa, ro kinahangan naton niya ipaabot. Rato niya mga parents actually, wa man sa daro nagpangayo itara ko niya regalo. Pero simple amang mga katropa nga madumduman mo sanda sa mga espesyal nga okasyon sa anda ko niya kabuhi. Ay grabe taro anda ko niya pagpasalamat. Ang kandang happy Mother's Day. Thank you so much. Ida sa imo kanya pag-alaga. Come on. At syempre, I love you. Kung hindi nyo man kaya mga katropa, hambagon in person. Eh, syempre, una, kita sa huya kita.

0: pwede man siguro natong sanda nga i-message, di ba ga? Kapu-abo nga mga pamaagi, mga katropa, hindi mo kinahangan nga baliwalaon. Pagmong, ay nakuya, tang-abi man na medyo awkward, ah, maghambag. Ay, mga katropa, naalin mo ring cellphone. Kapin pa kung may mga social media account, maroon inyo kanya mga ginikan. Pwede nyo kayang hambaw sa personal tawagi. Diba? May importante na paabot ni mo kandaro imo karon nga greetings. Ja-greet ka nga ni sa nanay, sing nubya, sing asawa. Tapos sa imong sarili nga ginikanan, di mo kayang obrahon. Diba? So dapat mga katropa, huwag kang ipokrito. Dapat obrahon mo, unahon mo, anari imo kanya parents bago ka magpabida sa iba karon nga tawo. Pero sa gakaton ko amat eh, or most of the time, kadali katon nga maghambal sa ibang tao. Pero sa aton ko niya sariling pamilya, kabudlay para katon. Why is it so hard for us, mga katropa? Kasi even ako, guilty man yan, di ba gano? I mean, ay, syempre, kita mo nahambal ko nga ni, kung hindi nyo kayang hambalon sa personal, abo-abong pamaagi. Pwede natin sandang i-chat, pwede natin sandang i-video call. Good morning, ano yung kakarapang Jory Gyorpo. Thank you so much. Ida sa imo kanya pag-comment. And happy Mother's Day. Gidan ako na sa tanan niya mga nanay sa aton karon niya kalibutan. And of course, kakarapang Marlene de los Santos. Good morning. Happy watching. Gidan kimo na sa Tabok, Libertad Antique. And of course, kakarapang Erwin, ako, Erwin Nabaira. Good morning. Happy Mother's Day to all. Especially, ibang gida. Thank you so much, gida ha. Agpa-shout out kami yan sa Sambuanga Peninsulado, Obsiman Trucking, Agro sa Ilog Trucking Services, Agdumapa Family Una sa Barangay Kabilawan, Madalag. Well, you're welcome ha. Thank you so much. Magdahan, gidana sa inyo kanya pagbiyahe, katropang Irvin. Ag oras sa mga katropa, alas 7.50 size na sa gahon. So medyo fast track tara, haya sa inyo man, mayaton karnya mga kaganapan. Ang naka-standby na sa piyak nga linya si Attorney Darren May Estos Stokes, nga always ang bilog man ra sa mahugod nga tawong kilagan naton sa ibabaw it kalibutan. Sa Attorney, good morning. Happy Sunday gid ana kimo Attorney.
1: Good morning, katropang Yani. Good morning man sa tanan nga nagapagamati. Of course, Happy Mother's Day ginapamangin bulahan naton ng mga nanay. Of course, syempre, mga acting nanay man.
0: Yes, and future nanay.
1: Future nanay, yeah, like me.
0: Yes, ay, manifesting kita na attorney. Feeling ko kita kaswerte-swerte, yeah. Kita rin mo magiging unga.
1: Oh, yeah. Manifesting.
0: Yes, soon you turn attorney, syempre. Anyway, oo. Iyan kita attorney, no, hara, medyo makarelate kita ako attorney sa ato niya rang topic for today. So, syempre, mm-hmm. Iyan sa Pilipinas, bukod niya mag sa Pilipinas, kundi mas grab, mas kapin sa ibang bansa, no, uso ro apartment rental nga ra. I said man na ato niya, mas kami sarili kitang space, ay, mas gusto it iba, kapin pa kung working ka na, nga mag-rent lang, kasi mas convenient imaw, mas makipili kat lugar, nga accessible sa imo kar niya trabaho, di ba ga?
1: Yes.
0: So, syempre, okay. Attorney, yeah, sa aton kaw niya Pilipinas, may ginatawag kita karon niya apartment rental. So, paano ra, attorney? Kasi may mga apartment, sabi kong amat niya, may una matang contract, may una matang ibang uwa, kaya pag gusto matanar iba't pasaka. Pwede mo kami, attorney, nga, explikaran kung may mga layi aba, abi about ka ra sa mga apartment rentals nga ra.
1: Okay, yes. So, sa makarangan yung agahon, yung mag-focus kita sa applicability and rules of the Rent Control Act or the Republic Act number 9653 in 2025. No? So, raya nga rin nga Republic Act number 9653, commonly known as the Rent Control Act of 2009. Raya nag-survey mo rin nga bilang cornerstone it's mga tenant ang protection no sa Pilipinas sa housing sector.
0: Yes.
1: So raya ay ginakra ko July 14, 2009. Agroana karang pinakatuyo ay para ma safeguard do mga residential tenants sa mga exorbitant rent hikes, kumbaga ay sobra-sobra ut ang pagpataas it renta. Aga ginabalas man syempre pro interest it mga property owners. So nag-establish diet limit sa rent increases. ginaregulate man na karon mga deposits ag mga advance payments.
0: Mm-mm.
1: Aga rekara man naka-outline do mga procedure sa lease agreements. Although originally may una nga pwede nga mag-set ikaw to expire after a fixed period. So
0: ruraya
1: nga ra nga act. Mm-mm. Hay of course repeatedly extended through congressional joint resolutions para ma-address do mga ongoing housing affordability challenges amid the urbanization and economic pressures. So sa dag-on nga 2025, assuming halimbawa continued extensions as per historical patterns, RA 9653 nga ra of course remains in force. Agraya ro nag-provide it mga regulatory oversights for low to mid-rent residential units across the country. So, of course, sa makarangan yung agahon na i-discuss na doon ng mga core rules ro applicability, agro mga exemptions and enforcement mechanisms na related sa provisions, of course, all within the Philippine legal context. So, sa historical background, kuraya nga ra nga layin, Duren Control Act nga ra, kaya matrace na nakararo roots sa earlier aka like Republic Act number 9161 or Rent Control Law of 2001. Of course, ging supersede na nararaya nga ra nga layi. So RA 9653 nga ra haging introduce para ma-extend pro protections amid rising inflation and urban migration. Initially effective ra ko until December 31, 2013. Sururaya nga ra nga layihay naga-empower da sa Housing and Urban Development Coordinating Council or do HUDCC. Now gin-succeed yun ra ita Department of Human Settlements and Urban Developments or DHSUD para ma-recommend extensions based on economic conditions. So over the years, the Congress naton hay ginaprubahan do joint resolutions para maprolong do raya nga validity kara of 10 in response sa crisis such as COVID-19 ito pandemic kung sa siin hay may una nga temporary rent freezes or may mga moratorium on eviction. So hindi ka to basta-basta nga makapahalin ka or makapabakit ka sa imo nga mga tenants under nga ni Saraya nga ra nga Bayanihan Acts. So by 2025 ro raya nga ra mga extension sa gin-ensure na nakararoya ang acts. And of course, it continued relevance with potential adjustments sa mga rent thresholds or mga increase rates nga ra reflecting inflation data from the Philippine Statistics Authority. So duraya nga ra nga layi ay nag-operate ra alongside related statutes kamana ko nga civil code sa mga provisions on leases no specifically sa article sa 1654 to 1688 Agdo Comprehensive and Integrated Shelter Financing Act. So, the RA 9653 ay nag-a-apply like exclusively sa mga residential units nga gin-define under sa Section 3 no, as any building, structure, or part thereof used principally for dwelling purposes. So, gin-instaran, including, of course, ginghamba mo nga ni nga apartments, houses, condominiums,
0: condo, yes.
1: Mga yes, townhouses, rooms and bed spaces or mga boarding house or mga so and then wala na kara ginakover do mga commercial spaces or industrial properties or transient accommodations just like hotels and motels. So ruraya nga ra nga act ro coverage kare is determined by geographic location and monthly rent thresholds para ma-ensure do mga targeted protection for low income households. Oo. So of course sa rent threshold do ak nga ra hay ga-cover sa mga residential units based on the following month monthly rent ceiling. So sa NCR units with monthly rental ranging from 1 peso to 10,000 pesos. So in other areas, units with monthly rent